0: 무엇이 빠지고 라디오 무지 라디오 무좋아 우리 저
1: Neyansisanyonyabo presenter Amanya gange bampitana kacharita ngaviride mukono ndoza abantu bemukono mwenamba lamusizako nebanange benkola nabo emirimu abana banga bankolere emirimu jange mwena mwenamba lamusiza mwe balokole emirimu ebulunje ate musigalenga mukyagonda era nga mukyakakala bya bulunje emirimu Benange mwe ali ku radio yena kusawa zino kuba oyinza okubanga oyina ensonga lwaki ogenda kuva ku radio obato ogimalirize oluusi olina ekiguddeko speedi ng'oyina gy'olaga nga sinaba kutotola mukyala presenter bulumi bwe nayitamu n'ennaku n'ensonga lwaki mbadde nina ebbanja ery'okuwandiika amabaluwa ago ge mbadde nga nsindika kuba mu kusooka era naddaaga bwentyo ne mbonaabona nange banyamba buyambi kale ky'ova olaba kibadde kinnumiriza era ebbaluwa zange obutazisoma kyannuma njagala bugwe ali ku radio saawa zino nga tonnawulira byonna kwata ennamba y'essimu eno
2: Eyatero 0788 85 84 25 MTN eri 0771 21 16 77
1: Enamba eyo maaso eyo emboozi gyenaggwera ogenda kubanga naawe ali ku radio kuno ogyetaaga kale mbadde nsaba ogikwate bulungi mchala presenter mpise munaku etalojeka enaku joyinzo gamba nti teri muntu asobola kusembeza nali nkyali mwana mto ate obubaka buno njagala bugende eri abazadde yensonga lwaki nzize ku radio kuno bananga abazadde mugumiikirize nga abaana bammwe ekiseera kijja tuuka bafune ebyo bye muba mwagala naye okukaka omwana okukola ekintu oluusi future yo oba okoze eki oba ogyonoona okusingira ddala abakazi bakakitaffe wadde omwana omusanze ali awo mulekwa muleke mu bwamulekwa bwe mukoze bulungi oluusi

0: ali kuyamba ngate nabo tebasobodde kuyamba nja presenter nabo nabonaze gwolaba nakuzibwa omukazi gwe sigenda kwatuuliriza linnya mukazi mukakitange kubanze samanya mange yenakulanga manyinti yanzala naye olw'ebigambo byatandikanga okunnangira n'okunvuma kyandeetera okutegeera nti si ye yali anzaala yatuuka n'okunkwata nankulula n'antwala ku magombe ga nnyabo n'agamba nti wano maama wo agalamidde era bw'obanga oyagala okuyita maama genda oyite amalaalo nakaabanga buli lunaku naye nga buli we ntuula ntunuulira amalaalo ne ngamba nti kati bwe nnaakuyita onaavaayo naye ng'ate mukyala purezenta ne bwe nnakoowoolanga nga mmange tavaayo lumu nagamba nti tomanya abantu bwe baba baziika basituka ne bavaayo ne bajja ne bakuyamba okusinziira ne ku ngero ez'edda bwe baagambanga nti njabala yajjanga na maama wa njabala yajjanga n'amulimira nga nange ennaku bwe mpitirirako ŋŋenda ku malaalo ga nnyabo ne nkaaba emiggo gye nnakubwanga buli lunaku teekako obutaweebwa mmere teekako okusomba amazzi ne ntuuka okugwa ekiwalaata mu mutwe bwe ntyo ennaku tekugaana kkula nakula ne mpeza emyaka gyali 12 bwe naweza emyaka 12 ne batandika okundagiriza obufumbo nga mukakitange agamba nti mubonyaabonyeza nnyo alina okwambala ku gomasi eva mu nsi naye ng'ebbujja ery'emyaka 12 lye bagenda okugaba mu bufumbo nabo nakaaba amaziga ne nziruka naye nga sirina waakuddukira nga buli gye ŋŋenda baŋŋamba ddayo ewa kitaawo kitaawo mukambwe bw'anaategeera ng'oli eno atusse naye mbonaabona katonda nanyamba nempeza emyaka 14 emyaka 14 bwe gyawera mukakitange ng'agaanye agamba nti mugumiikirizaako awo wenkomi agende afumbirwe banfunira omusajja yali muzeeyi musajja yali aweza emyaka nga 45 naye nga nze nnina emyaka 14 natumbuka nga ndabye ku mwami gwe banfunidde nakaaba amaziga naye ng'amaziga tegalina kye gakomyawo kye nalina okukola kukkiriza genda mu bufumbo ne ntandika amaka ku myaka 14 emyaka 14 egyo natandika bwe naweza emyaka 16 ne nzaala omwana wange asooka naye ng'omusajja nkuba omusajja nvuma omusajja nnangira buli kintu ng'eyandibadde ng'omukyala ate baalinga abaaleeta omupakasi kyokka nasangawo mukazi munnange nasangawo mujja wange omukulu naye ng'omwami bw'avaawo omukazi antigomya kyokka nga muwa ekitiibwa mulabanga mmange nga ne bino bwe bagamba mbu mukazi mujja nga nze sibimanyi okusinziira ku myaka gye yalimu nga mutwalanga maama wange anzaala era nga ne bw'aba ntumye ekintu nkikolangako akikolera maama wange teekako okupakasanga ennimiro ng'omwami ansindika agenda n'apata n'emmimbi ne ŋŋenda ne mpakasa ate akasente akavaayo kabeera kake naye jjukira ndiko omwana natuuka okubula olugoye lw'embikka ku magumba ne ntandika okutungirizanga ate mujja wange ye yankanyugiranga zaaleseewo nga nze zennyambala nagamba nti sirina kyakkola leka ŋŋome ekiseera kyatuuka ne ntoloka mu bufumbo obwo nga mpezezza emyaka 19 ne nvaayo ate ne neekuba mu kibuga bwe ntuuka mu kibuga yenna ekibuga sigamba kibuga Kampala okutuuka mu kibuga eky'emukono ne mbeera awo nabonaabonera emukono awo teri atammanyi ennaku yannuma nga sirina gye ndaga kyokka mu kudduka nadduka kiwala zimye n'omwana wange namulekayo ng'omutima gunnumira omwana ate ne mbeera nga ŋŋamba ne bwe nnaagenda ne mmunona mmuliisa ekimmusuzeewa ne nfuna omwami omulala omwami oyo yampasa kuba naye yannonda ku kkubo naye nga kimu bibiri ng'agamba gwe atamanyikiddwa wa gye wava gwe nalonda ku kkubo nkuyisa bulungi nakuwonyaawo okusula nga nangiranga waakwebaka nakaaba naye bannange nga akyagenda mu maaso mukwate ennamba y'omukyalo ono
1: eyateero 0748 85 84 25 MTN eri 0771 21 16 nsambu musambu
0: banange nambe yonjagala mujikwate mujikwate bulungi kuba nawe ali ku radio saa zino tomanya esobola kuyamba.

0: Wena amalira emboozi eno ng'otegeera lwaki nafuna ennamba eyo era lwaki mbadde ennuma nga ennaku ennuma okuba nga sigaba nnamba eyo kuba nange bagimpa buwi ate ennamba eyo ne ntaasa ebintu bingi. Njagapulizenta bwe mmala okufumbirwa omwami oyo n'ambonyaabonya nagenda ne neekuba mu bbaala. Ne ntandika okukola mu bbaala nga ndaba ne buno obufumbo bwe nfunye bunnemye. Naweereza omwenge mu bbaala teekako abasajja okumanyiira. Buli mutamiivu aba ayagala akukwateko ate buli wantu w'asanze. Bw'ogaana nannyini bbaala aba takola aba alina kugoba. Naye jjukira si bye nakuliramu. Baagala okuteekako okukaka okwambala obugoye obukunukidde naye ng'ate nange saabimanyiira nakuzibwa mu ddiini wadde nali mbonaabona naye ate baali banyamba okunkuza mu ddiini. Naweereza omwenge ne nkoowa ne nvaayo ate ne ŋŋenda mu wuteeri. Bwe ŋŋenda mu wuteeri nayo naweereza emmere emmere n'enfuukira emmere essuwaani zanjosha n'olumu enva zanjiikako naye ng'ate nnina okutambula. Ebbwa bwe lyampitirirako nga ligaanye okuwona engeri gye nnali ndikozesa ennyo ate bangoba ne bagamba bakasitoma tebasobola kutunula ku bbwa ne balya emmere naye ng'ate jjukira mu wuteeri omwo mwe nafunidde ekisago ekyo naye tebanzijanjaba. Okwandibadde ng'okunzijanjaba ate bangoba bugobi. Nagenda nkaaba nga sirina waakudda kuba mu wuteeri omwo mwe nnali nsula ng'olunnyuka ate mwe njala ekiriri akaliri kange ne neebaka naye kati olwangoba nalina kudda ku kkubo. Nenzira ku kkubo ne ndowooza nzirewa Katonda nannyamba n'ebaayo eyampa okumukuumira mu nju. Ennyumba eyo baali bagitaddemu oluggi nga yeekeera nti ayinza okuba tannabatuuka girongoosa kugiyingira ng'ababbi bazze ne bagyamu oluggi. Bwe yansaba omukuumira ennyumba nnasanyuka yambuuza nti nkusasula essente mmeka namugamba nti nedda ŋŋenda kusuliramu bwereere kuba nze gw'owonyeza okusula ku kkubo. Nabeera awo ne njiya ne ŋŋamba kati ono bw'anaalongoosa ennyumba ye ate nnaddawa. Mu busente obutono obwo bwe nasomberanga banneiba amazzi n'okoleza engoye ate we nafunira kyansi ne nfuna akasente ako nakasonda ne ntandika okufumbamu obuugi. Natembeya obuugi ne nfumba obuugi ne ntambuzanga buli wantu ku maduuka munaanywa ku buugi. Bwe leero bwe nfumba obw'amata enkya nfumba obusera leero bwe nfumba amata enkya nfumba obusera. Lwali lumu ennaku Katonda teyeerabira n'omunaku bagamba omunaku kawama yeerandiza yekka naye ng'olina akukutteko munnange tosobola kubeerawo n'ogamba nti ogenda kwerandiza. We nafunira omuwala twali tukola naye mu bbaala nali ndi awo mpeereza buugi ku dduuka lye nalingabako buugi nga bambi omuwala ate yali azze eggula lugoye yantunuulira n'agamba nti gwe nkumanyi sikumanyi ne mugamba nti nze nkumanyi twakolanga naye ku bbaala nenkyogera ne ngimubuulira erinnya. N'agamba nti naye lwaki ofaanana bw'oti ne mugamba munnange embeera yalema emirimu gy'okola mu bbaala nagitya naye gwe ogifunyeemu. Ng'onyirira ng'omuwala ye naye naanyirira essimu gyakutte ya bbeeyi nga ntya n'okumusemberera ne ŋŋamba nti oba singa nnali nsigaddeyo mu bbaala nange singa nnyirira ne mugamba bbaala yeekuwadde bw'eti n'agamba nedda dindako mmalirize byenkola ŋŋenda kudda ku bbali ŋŋenda kunyiza. N'aŋŋamba oba ndagirira gy'osula ne mugamba nti nze gye nsula ne bwe nkulagirira tugenda kutuuka kuba sirina linnya nkuumira bukuumizi muntu nju ate ne nannyini nju tannagiyingira kale tannamanyikwa. Omuwala oyo n'agamba nti nedda kale nkuumira awo. Kyeyasooka okuŋŋamba nti bw'oba oli wasiwasi obuugi bwo bwonna mbuguze totya nti bugenda kuwola bonna ŋŋenda busasula naye beera awo mpulira ekintu ekinkutte ku mutima nga nnina okukuyamba. Bannange natuula ne wansi ne ŋŋamba nti wadde tompe sente ziri awo kasita onguzeeko obuugi bwonna. Mwana muwala yankwatako n'anziza emabbali n'aŋŋamba nti munnange ensi kwefaako gwe bw'onaatuula obutuuza awo nti okuuma oba ogenda kukola mulimu olyoke ove mu eyo embeera embi tekigenda kusoboka ate teri agenda kukumanya nga tolina ssente teri agenda kukumanya nga tolina linnya sooka ofune erinnya n'ensimbi balyoke bakumanye n'abo abeewammwe boogamba nti baakusuulawo bali janga bakunonya. Kasitona akwata enamba y'omukadde Nakayima. Era obwedda ky'ovola bangamba gamba nti enamba eno mugikwate. Enamba gye yampa y'omukadde Nakayima.
1: Eyatero 0788 85 84 25 MTN eri 0771 21 16 77
0: naji nga akapapula bwe yakampa bwe nakateeka mu kaleega naye nga ntuula ewaka ne nkaba amaziga ne gampitamu oluusi nga n'ekyokulya tukirina nali ndi awo kati ate nzirayo ku buugi nfumbye bulungi obuugi bwange ng'embuzi z'emikono bw'ozimanyi zajja ne zisamba esseppiki y'obuugi kyokka mu kusamba esseppiki y'obuugi nze nafiirwa nannyini embuzi yasiba mu nze mbunjokyezza embuzi ye nakaaba naye nga sirina kyakkola ngenze mu kkomera sirina kye ŋŋenda kunonayo sirina agenda kunzijayo naye nga nannyini embuzi eyandinsasudde obuugi bwange bwe bayiye ate nze gwasasuza mbunayokyezza embuzi ye gye saasanze ku muguwa nakaabira amaziga mu kkomera naye ng'ate kinkakatako okubanga neerwanako nze gw'olaba mukyala pulezidenti abampa ennamba eyo ennamba eyo nabeera nayo mu kkomera okumala emyezi esatu gye namala mu kkomera naye nga bampadde ennamba eyo nga sinnafuna si mu kwenjikubira ate n'akaseera ke baagimpeeramu ate ye bansibira mba tuli mu kkomera olunaku lw'enfaayo batutadde nga ndaba mukwano gwange gwe tubadde naye mu kkomera ye olwamuzibula wano okumuddiza ebintu bye mwalimu essimu nga mugamba essimu eyo kuliko eya tayimu ng'agamba nti waaki olwo nkozi obusibe mbumazeeyo ng'agamba nti nedda kuliko eya tayimu naye ŋŋenda wala ate obudde buzibye osobola okunsuza ne mugamba tugende bambi nagenda okutuuka naye nga neeraliikirira ŋŋamba ŋŋenda mmusuzaawa bwe naatuuka nga nayo batugobye nga bangoba dda bambi nagenda okutuuka nga ennyumba eyali yampa aw'okusula nga tangobanga nasanyuka nga neengazeeyo ewaffe bwe twatuukamu ne mukwano gwange ne mmuwa amazzi n'anaaba ne mmwegayirira ne mugamba mukwano mpaako keeya tayimu tugezeeko ennamba eno n'agamba ennamba eyo lwaki ogyagala nnyo ne mugamba nedda katugigezeeko n'agamba ginsomere
1: eyatero 0788 85 84 25 MTN eri 0771 21 16 77
0: ne tugikubako nga teyitamu nga eyitamu naye nga tebagikwata oluusi ogikuba ebuukako bubuusi ne ŋŋamba kuba mukwano gwange oyo yali yampa n'ennamba ye nenziramu ate nenkubira mukwano gwange ne mugaasimu gye wampa awamu ekutuka bukutusi n'agamba nti nedda omukyalo oyo abeera bize simu ye ebeera bize kanya kugikuba buli lw'onaagikubako kasita enaayitamu najja kukukwata naye olaba teyitamu oba olaba ogikuba ng'ebuukako ku bubuusi tegeera nti ali bize ayina baakolako abamukubira amasimu babeera bangi ate nebyakolako nabyo bibeera bingi
1: eyatero 0788 85 84 25 MTN eri 0771 21 16 77
0: bwe naguma essimu yayitamu bwe twagiwulira ng'ekaaba ng'evuga ne tugamba ati oba taatukwate kuba baagambye nti abeera bize era ogwasooka teyakwata ne tuddamu ne tukuba ogwokubiri teyakwata ne tugamba oba nze ekisiraane nenaki eno munnange gwe nsabye essimu nga yaŋŋamba kimu nga mbuuza kimu nti ye namba gy'ofiirako yaaki nga mugamba lindako tulabe nange simanyi baagimpa buwi nti yalina okunnyamba ne mugamba giddemu n'agamba ddamu ogisome ne ngisoma
1: eyatero 0788 85 84 25 MTN eri Zero msambu msambu emu Abiri mwemu Kumina mkaga Nsambu msambu
0: Banango mkadena kaima ya nkwata Boyali ya kankwata ya ngamba Ntingola vya na maziga agakulu kutira kumotima Yengola vya na etisirani Na yoro nako uluwa lero Etisirani bichigendo kuma Mukachitawo ya kuteka ko ebintu bingi Mukachitawo ya kuloga Ne mugamba nti otege docha nti nakulane mukachitange Na agamba nti mama oya fango ino mwaka gumu Elate waso tomanyi wa dechifana nyiche Okulide mkubona avona Atela babu okula nogena nofumbirwa Mubufumbe yali mujjawo Banange nagamba nti omukadde na kayima alinanga andaba Oba mukwano gwange ate ya mukubidde simu Nabi mubuulira Ne mugamba nti mama checho Nenga akanzikirize ndabe kye bangamba Omukadde na kayima nagamba nti kati ogenda kubanga oyambibwa ku saawa zino Oli waka Ne mugamba nti munange ndi wano wensula na isi wange nagamba ekyo nakirabye edda Nti woli si wuwo Era bakuwawo kumawo Naye mubanga tono ne yakuwawo kumawo abadde agenda kugoba kuba bukyoyingira mukuumira mu nju tafunanga sente zigimala ate nga bwe kyali nagamba omusajja yakuwa ennyumba yagizimbira mu mwezi gumu naye gwe wakagisulamu emyezi n'emyezi tafunanga sente zigirongoosa ekitegeeza abadde agenda kugoba ng'alowooza tolina kye wasimba mu nnyumba y'obutagimala bannange nakaaba mchala presenter buli lwenzi yukiro lunaku olwo lunyongula amaziga njagala tumbuka kaba enaku yanva buto
1: eyatero 0748 85 84 25 MTN yeri 0775 21 16 75
0: Bwe namukubira nangamba nti yingira mu nju wadde siyo ne nyingira mu nju nangamba nti osogoba ozibiriza amaaso go fumintiriza mutima gwo kisho oyagala ne fumintiriza mutima n'endowooza ekintu kyajja kimu kya kugaggawala ne mugamba nti mama wange bugagga kuba nange nga ndaba mbonyebonye nga ndaba sikyasobola kubeera nga ssuubira nti ndibeerako nga bwe ndi kati nangamba nti ky'oyagala ky'otaddeko ebirowoozo byo kikoleddwa nagenda okutunula mukyala pulezidenti asobola kugamba ki kye nalaba naye kye nalaba ly'essanyu mu bulamu bwange
1: eyatero 0748 85 84 25 MTN yeri 0775 21 16 75
0: Buno obugagga bwange ntandiko bukozesa Iye kuba namala n'entyamu n'engamba nti munnange ebintu ebiseera ebisinga kijja bwe kityo ate maaso eyo ne kikuleetera ki obuzibu Neziramu ne mubuuza ne kanaanye ne mugamba nti munnange tewali kintu kyonna kyonjagalako kirala n'agamba sirina kye nkwagalako naye ne munna ali awo muwe ennamba eyo tomuwa ku sente zo
1: eyatero 0748 85 84 25 MTN yeri 0775 21 16 75
0: Bannange omwana muwala yasanyuka ate yansinga n'okusanyuka kuba ye yali takisuubira takirowooza nga nako tamanyi nako nti nina ennamba eyo ku bbanga lye twamala naye mu kkomera mukyala pulezidenti kwe natandika okulaba obulamu bwange nga bukyuse era saawa zino mbadde ngenda mu nsi z'ebweru okusuubula ngenda e China ngenda e Dubai ndeta makonteina na makonteina nina maduka agenjawulo nina maduka e Kampala mu kibuga nina maduka e Mukono nina e Bara
2: kadamuko enamba isi mtomanyo mutalizo kubereyo nga ine naku emulimu mutu kagamanga abula ko tabosi kuba buli muntu aine naku kati jali ayo weko ati namba isi mweno
1: eyatero 0748 85 chinana munya abiri mutano MTN yeri 0 musambu musambu emu abiri mwemu kumina mkaga nsambu musambu.
2: Atenda Rita chenkula vya kocha kwa ino mtu mwungu nji kubato soa gama atika mwende ku radio mbele kona abalave nko olino mulanga guna abu mtu omu baga amba wakweke vyo obugagabu wawe vivabuja chizibu nyo mtu kugama anti amu nangenzi na jawano sente zenina na yegwe dame ino mtu mwungu nji okuja ku radio alisti oyambo ya aliwasi ayagala okweta ayagala okwegamba angu wafu kumulibubi bizibu bili bingi ne obasibu abuja kamukadde buli kimoyi akisobola sibo kiri
0: buli kintu omukadde akola ku bintu ebyenjawulo kuba waite emyezi esatu ne mukubire simu nangamba atitambulo je nalino genda okunaaba ekyogero nga waise emyezi esatu
2: ngolede yakuwa sente nogenda kunaaba bwati
0: ngolede bwe embeera yange yaterera nagenda kunaaba kyogero naye natuukayo nasanga abantu abenjawulo bana abali bazeesa abaana okwebaza simanyi baafuna abaana eriyo bana abali bazze bajja nga simanyi bawange yangoba ebintu byali bingi naye ng'ate tosanga wali na nnaku kyekyasinga okunneewuunyisa tosanga wajjidde ku pikipiki tosanga wajjidde mu kagaali
2: okujjakeyo kati njitya kubanga ye ba
0: kuba buli abagendayo tuba abayamala dda okututereza naye ogendayo nakunaza ekyogero enamba eno ebadde nnumiriza nga seeba katulo nga sigigabidde ku muntu nga ndaba nnina okuyamba abantu bangi
1: eyateero 0 musambu 4 85 84 25 MTN yeri 0 musambu musambu emu 2 mu emu 16 75
0: mchala presenter kati mumaka gataata nzo omwana
2: tugamba bachukira dalaka
0: ne mama wange eyalitanjagala tasalawo kintu nga sinnatuuka kubeeriyo ne kuba nnyina ze yali ayagadde okutunda ettaka baamugaana ne bamugamba Rita nga tatuuse teri kigenda salwawo nze gwe balaganga amagombe ga maama wange kwe mba ngenda nkaabira amaziga ate nze saawa zino nzaala mulira famire kale bannanga abazadde nze mbakubira omulanga totulugunya mwana kuba sigwa omuzaala tomanye enkyagenda kubeera atya bazadde bannaye kuba kati nange nafuuka mukazi muzadde nina abaana naye tofumbiza mwana atannaba kwetuuka kuba munange nse bwe nazaala omwana asooka okuzzaako era byali bigaanye ogenda ogwokutuuka mukadde nakayima ye yantereza n'agamba nti nedda omukyalo ono gye baakugaba okusooka gwe wafumbirirwa bbaawe yakusiba era ky'ova olaba akoma ku oyo omwana
2: toddangamu kuzaala
0: ino nali saddamu kuzaala naye kati ndina omwana ebyana byange tobirabye
2: ndabiwala eri mbali amaana gabadde mu motoka
0: kuba nina abaana abalongo babiri bwe nteekako n'oyo omu n'olubuto luno lwe nnina ne ndabanga embeera tebadde ki tebadde mbi abaana bange basoma omwami wange yagenda n'ankuba embaga kye nali susuubira nga ndifunako n'omusajja ajja mu myaka gyange kuba nasookera ku bufumbo bwa kikulu musajja mukadde
1: 0 musambu 4 85 84 25 MTN yeri 0 musambu musambu emu 2 mu emu 16 75
2: kyabannange ebyo bye bigambo n'olulala temuva ku radio yaffe nganzi n'olulala nja kudda n'ebipya mbeere bulungi mwedaba
3: eno bwebeera mmere
4: twabasoma ne tujobeza nga tukugabula ekyo kyennyini.

0: somero lieka ligenda ligwa mama agenda kuba cheyo ne tata agenda kuba cheyo musomero tubaleka mu musomesa nomu kati kunkomero ya byonna bwotula musomero nga temuli musomesa kitegeeza n'okuyiga tekuliiwo. Tubasaba nnyo abazadde tuddeyo tulowooze ku kirabo ekyo ekyabaana Mukama kye yatuwa nga bwe tunaawulira mu kumaliza pulogulaamu y'olunaku olwaleero. Tujja kugenda tusuulayoko buli pulogulaamu gye tunaakolanga buli lwa Sande nga twogerako ku bigambo by'amaka n'eŋŋunjula ate n'okukuza n'okukuuma obulamu bwaffe mu maka. Tujja funa ng'eddakiika waakiri ttaano twogerenga buli Sande ku kigambo ekyo paka we tunalowooza nti abazadde tutegedde ekyokukola era tunatambula mu ngeri ennungi. Njala tusabe nga tutandika olunaku olwaleero, Mukama atuwe ekisa tulyoke tuwulire ekigambo kye era tukyeyagaliremu. Katusabe. Tukugulumiza gwe Katonda Ayinza Byonna, bwetuyinzisiza okugolokoka enkya ya leero era n'otuyitira ekigambo kyo nga tujjukira nti ekigambo kyo bwe bulamu. Otuwe okwagalako mu kigambo kino, ffe abakiwulira tukitegeere nga bwe kiri, tulabe bwe watulonda era buli mukkiriza bwali eggwanga eddonde, tulyoke twenyumirize mu kuyitibwa okwo okw'enjawulo, tugulumize erinnya lyo ate tukutendereze nga tukola ebyo ebigwanira abayitibwa mu linnya lyo. Onako ye tusanyuse weguzotendeze bwe tukusaba tutya mu Kristo Yesu Mukama waffe.
1: Amina.
0: Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwe mu nsi ng'ebikolebwa mu ggulu, otuwe emmere yaffe ya leero, osonyiwe okwonoona kwaffe ng'affe tusonyiwa abatwonoona, tutwala mu kukemebwa naye tulokole obubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Olwaleero ye ssabbiiti ey'okuna olw'okuzuukira nga luwedde. Essaala ku lupapula 10:5-7. Katusabe. Ayi Katonda Ayinza Byonna, gwe ayinza wekka okufuga emitima emijeemu egy'abantu abalina ebibi, otuwe ffe abantu bo gwe bye walagira okubyagala ne bye wasuubiza okubinoonya. Ebintu byonna eby'omu nsi bwe bikyukakyuka, bwe bituvaako, bwe biggwaawo, emitima gyaffe ginywere ddala mu ebyo ebireeta essanyu ery'amazima ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe.
1: Amiina.
0: Abooluganda, nga bwe tugambye nti tuli mu ssabbiiti eno ey'okutaano, tujja kusoma ebbaluwa ey'olunaku. Tukyusizzaamu ko olwaleero, tetukozesezza bbaluwa eyo ya mu njatula, naye abalina ekitabo ekiyitibwa Churchman ekirimu lectional eyo oba endagiriro ey'ebitundu ebisomebwa mu nnaku ez'enjawulo, ebbaluwa eyo mwejjiddwa. So nga n'enjiri abaana ayagala okugoberera obulungi eri mu Yokaana essuula ey'14 olunyiriri olw'okubiri okutuukira ddala ku lw'14. Naye olwaleero twagala tusome ebbaluwa ya Petero ey'olubereberye essuula ey'okubiri olunyiriri olw'okubiri. Ebbaluwa ya Petero ey'olubereberye essuula ey'okubiri, tunaatandikira ku lunyiriri olw'okubiri okutuukira ddala ku lunyiriri olw'ekkumi. Katusome. Ng'abaana abawere abaakajja bazaalibwe, mwegombenga amata ag'omwoyo. agatali mu bulimba galioke gaba kuze okutuuka ku bulokovu oba nga mwaliga ku mukama waffe bwali omulungi nga mujja eri oyo ejjinja eddamu eryagaanibwa abantu naye eri Katonda ddonde lya muwendo mungi era nammwe ng'amayinja amalamu muzimbibwa ennyumba ey'omwoyo okubeeranga bakabona abatukuvu okuwangayo ssaddaaka ey'omwoyo ezisiimibwa Katonda ku bwa Yesu Kristo kubanga waliwo mukyawandiikibwa nti laba nteeka mu Sayuni ejjinja ekkulu ery'oku nsonda eddonde ery'omuwendo omungi era amukkiriza talikwasibwa nsonyi kale eri mmwe abakkiriza omuwendo mungi naye eri abatakkiriza ejjinja abazimbi lye baagaana eryo lye lyafuuka omutwe ogw'oku nsonda era ejjinja eryesitta ejjinja eryesittalwako era olwazi olusuula kubanga beesittala ku kigambo nga tebagonda era kwe baateekerwawo naye mmwe muli ggwanga ddonde bakabona ba kabaka kika kitukuvu bantu ba nvuma mulyoke mubuulirenga ebirungi by'oyo eyabayita okuva mu kizikiza okuyingira mu kutangaala kwe okw'ekitalo edda abataali ggwanga naye kaakano muli ggwanga lya Katonda abaali batasaasirwa naye kaakano musaasiddwa ekitundu ekyo kikomye wano abatuuliriza abaagalwa ebbaluwa y'olunaku olwaleero okusingira ddala ejja eri abo abakkiriza Kristo eri abo abalokoka omuntu yenna bw'abaako ne kyafuuka n'endya ye ekyuka n'enneeyisa ye ekyuka n'engeri y'omuntu eyo etera okukyuka Petero yawandiikira abakkiriza ba Katonda n'abategeeza ng'akozesa ekyokulabirako eky'abaana muzungu enebera metafa ekyokulabirako eky'abaana Petero kye yawandiika mu ssuula ey'okubiri mu nnyo okulaga nti ng'abaana abawere abaakajja okuzaalibwe oba bazaalibwe mwegombenga amata ag'omwoyo agataliimu bulimba galyoke gabakuze okutuuka ku bulokovu omwana bw'azaalibwa talina kirala kyonna kyonna kye yeegomba wabula yeegomba amata ga maama we bw'ayonkako n'olaba omubiri gwe nga guzimbibwa nga guzimbibwa paka lwatuuka n'akula n'avaamu omuntu naye ennaku zino waliwo abalokoka oba abakkiriza naye nga bo mu kifo ky'okuyonka ku kigambo kya Katonda mu kifo ky'okunoonya Mukama ate beegomba eby'ensi wano Petero ayawude chimu na tugamba nti tunonyenga matagomu yu agatari mugulimba amatagomu yu chigambo chikulu betu ali mu Sunday school tuwa imba nga kayimba akoru ungereza nga kagamba nti

0: akayimba ako ebiseera ebisinga kakoma mu kuyimba naye abasomesa baffe abasaana esukuulu mwamiserwadda Joseph kusazaawo nkutumiddeko nnyo yeyali omusomesa wange owa Sunday School ate yali serious nnyo nga bwogala obikwata akuyisaamu akagaali ng'enjogera y'ennaku zino naye yakola omulimu mulungi naye ebigambo bino byagamba nga nti bw'oba oyagala okukula ng'omwana omuto mu Kristo soma Bayibuli yo era osabenga
1: ate buli lunaku
0: obutayosa. Petero awandika natugamba nti tuyayanire amata g'omwoyo ng'omwana omuto bw'ayayanira amata asobole okukula. Awatali kusoma byawandiikibwa, awatali kunoonya Mukama, alokosa olwaleero n'enkya asobola okugwa n'afiira ddala. Noolwekyo njagala okukubiriza abakkiriza ba Katonda nti nga bw'oli emmere osobole okubeera omulamu, omwoyo gwe oguliisa ki? Bwana ndawula, mu nnaku zino bino byomanga bikulu okujjukira n'okutegeera. Mulimu abantu nga balina emibiri emigimu naye nga munda mulimu akooye akakovu, kubanga omubiri baguliisizza enkoko, baguwadde ennyama, bagutaddemu akammonde, gulabise nga gwagufiidinze, naye omwoyo tebalina mmere gye baguwadde, tegulina mmere ya mwoyo. Amataaga ag'omwoyo Peetero gayogerako tegaweereddwa myoyo gyaffe kukula kutuuka ku lunaku lwa bulokovu. Ennaku zino abakyala munsaasire naye nteekeddwa okwogera bwe nti okuggumiza ensonga y'ekigambo kya leero nti osanga omukazi nga yeesiize ebizigo biyitirivu, abamu bagendako ne mu maaso navvoola Katonda eyamutondera mu lususu lwalimu ne mu ndabika ye ne yeeyerusa, naye ng'akooyo kasiwuufu, kaddugavu, kakovu, kalabika bubi, ebizigo tubisiiga ku ngutulabika obulungi, naye mu nda yaffe amata g'omwoyo, amata g'omwoyo. Musome Bayibuli, musabe nga lunaku mwe mwagala okukola ki? Okukula. Abaana ndowooza baali ba buddo abayimba nti bazadde mu nnyambi kubanga kyangu nnyo kyakukula muwawa. Naye ennaku zino okukula omuwawa mu bigambo by'okukkiriza kungi. Ekkanisa esobola okubeera miles and miles wide nganga zinnyo, naye nga munda deep inside people's hearts, mu mitima gy'abantu ng'okukula kwabwe mu mwoyo kumpi nnyo nnyo nnyo. Bali awo olwaleero tulina abakristaayo bayita ab'erinnya, ba Danieli, ba Joseph, ba Angel, n'amanya amalala gonna goyinza okulowooza akaago ge mweyita amalungi ennyo, naye nga abooluganda nga kye wasigaza ku ggwe nga linnya lye kristaayo naye nga ggwe toli mukristaayo, kubanga lwaki? Tofaayo kunywa mataga n'ag'omwoyo. Peetero kyeyava akubiriza abakkiriza nti ng'abaana abato wabeerewo okuyaayaana okwo, muyite byayigiriza mwana muto okuyonka. Bantu bagamba mbu simanya bye batuyigiriza byonna byonna mu nsi, Katonda mu mitwe gyaffe yateekamu okumanya okw'enjawulo. Naye ng'omwana bw'ayaayaanira ebbeere, abamu mulina okusasula bannyaabwe bwe bawudde mu waakuluma, n'akulaga nti olulala tolwangawo, mba ndyetaaga. Kati naffe tuyaayaane, omwana bwe baba agenda omuyosa oti ogenda okulaba ng'ayaayaana n'okusambagalasambagala n'okunyenya omutwe n'anyeenyaamu nga waliwo okuyaayaana, kubanga ye mmere ye gy'alinamu essuubi yokka okukula. Naye abalokoka ennaku zino essuubi balirina mu nsimbi na mu byamagero, babiira mu kufuna bya bugagga, mayumba, mamotoka. Tewali kuyaayaanira oluusi matagano. Mbega ibyabooluganda, tukomeo tulabe china singo kubera echo muende eri okutukuza okutuka kuluna kolo olobulokovu tulemo kuyonka obulimba nakuzino waluwa abayonka obulimba makanisa galanga bigaba galanga tibalaga ntibagenda kuyigiza abantu ekigambo kya Katonda ekinagenda okubakuza alabagamba balanga miracle crusades come and see the power of healing manya go kwenyezibwa mujja musumuwe Yesu owuliwo ewe tibabiramu na ye kanisa etakola Bible study etakungana etakola fellowship olwaero njawo kubajukiza obulabirizi bwa West Buganda bulina kyebayita East African Revival Fellowship olwaero abooluganda abo bagenze kitende ekibatutte kukungana kunywa ku mataaga ag'omwoyo abalokole bonna mu bulabirizi bwa West Buganda olwatu okungana oli kuki si buno bwokka naye newalala bwatu okungana simanyi kyokka mu kukungana okwo ate twafiiriddwa owooluganda sebuufu awegayaaza naye yafudde mukama anatuyinzisa tujja kumwerekera ku lunaku olw'enkya ku mmande azeeyo eri katonda we ne twebaza katonda omanyi waliwo omuntu gwe bagamba nti amaze emirimu gye naye nga tamaze emirimu gye nga amaze emize gye nga bwatyo bwafaanana ne twebaza katonda obulamu bw'oluganda sebuufu mukama gwe yayise naye lwatu kukigambo eky'okunoonya amata g'omwoyo lwe tuvudde tugamba nti abaalokoka bagenze ewalera ekitende bali mu kkubo bagenze kitende kuyonka kunywa ku mataaga ag'omwoyo balyoke bakuzibwe gwampuliriza ate waliwo abatasabirako ddala kaakati ggwe amata g'omwoyo ogasanga wa ebigambo tebisobye oli ku biwogowogo by'ensi eno emeketa togenda kukula amata g'omwoyo nga togalina twagala twongere ku lunyiriri olwokusatu oba nga mwalega ku mukama waffe bwali omulungi nga mujja eri oyo ejjinja eddamu eryagaanibwa abantu naye eri Katonda ddonde lya muwendo mungi era nammwe ng'amayinja amalamu muzimbibwa ennyumba ey'omwoyo okubeeranga bakabona abatukuvu abawangayo essaddaaka ez'emyoyo ezisiimibwa Katonda ku bwa mukama waffe Yesu Kristo. Olu Petero atujjukiza ki? Tibetubala okulega ku bulungi bwa Katonda twawukanamu tufunamu enjawulo abantu bano abalega ku bulungi bwa Katonda abalokoka bwe bajja eri Kristo balaba ejjinja eddamu. Omanyi bwe tuba tuzimba ennyumba waliwo abantu abatajjukira definition ya kanisa bakuza nti kanisa kyeki nti kyekibiina kyabakkiriza Yesu Kristo nga gwe mutwe era ababatize bonna mwe bayingira. Ekkanisa nnyumba ya Katonda naye nnamu eriko ebuloka ennamu. Kristo abasajja bano Kristo yabagamba ebigambo bino nti nja kumenya yeekaalu mu nnaku ssatu ngizimbe. Haa, nabaga omusajja ono ajooga nga balowooza nti agenda kumenya yeekaalu eri Suleimani gye yazimbira Katonda. Naye Kristo ng'abagamba nti ekiseera kituuse yeekaalu ya Katonda ereme okutunuulibwa ng'ekizimbe obuzimbe naye raba nze ejjinja ery'oku nsonda ejjinja eddamu. Manyi waliwo amayinja amafu bulooka enfu zibayisaako ne mu ttanuulu ne bookya ne bazimba ekizimbe nga kyoba tekirina kyokiyimbiddemu tekirina kyekigamba. Naye Kristo ajjanga ejjinja eddamu ery'oku nsonda.

0: muziki ogukuumuza wano mu Sunday Special. Manye bifa mu nsibuli wa Sunday kumakya okuva ku ssaawa 5 paka mukage ez'omutuntu n'omukugu Kibombo Salim nga kuwa bifa ku mawanga ag'enjawulo mu program Kalimagezi.
1: Z'omugave muzukulu wandu gwa Kibombo Salim, teka teka ya Kalimagezi tugenda kutambula ffenna tutunule ensonga ez'enjawulo nga bizitambudde mu nsi yonna.
0: Kalimagezi
1: bw'otunuulira Isirayiri ebyokulwanyisa byekozesa ng'amazima oyinza obutagiteeka na ggwanga erya Iran. Bannaffe abakuze emyaka mujjukira be twaliwo wano, waliwo kye bayita Operation Thunderbolt, abamu bagiyitanga Operation Entebbe. Kiri kyakesa ennaku z'omwezi nnya, omwezi ogw'omusanvu 1996, ebiseera ebyo Idi Amin yali afuga. Baali bakomando 10 bava mu Isirayiri batambula kilomitazi 14 ne bayingira mu Uganda, bakozesa eddakiika 9 okununula abasibe baabwe. Baali 16, 12 baabazzaayo nga balamu. Eyo ye setting gy'eggamba Isirayiri gy'erina.
0: Buli wasande ku makya, ssaawa 5 paka mkage zo mtuntu. Katibeno muma nyingo manya biyo bade tumanyi. Awofu kwa muma nyama nyabi gena maso munsi. Ngo uliriza program Kalimage zibuli wa Sunday. Wano Radio Budu. Radio yo mtu wa wijo. Wano Radio Budu.

0: chokka ne twerabira nti yagamba buli kimu ekitufaako abeera akiraba. Ensonga lwaki atugamba nti nze neddirayo okubateekerateekera omuntu omukwano ogwo gwatulinako tingenda kubateekerateekera, naye ate ffe ne tubeera nga tetukyategeera obw'olumu tulinga omwami ono Toma tumubuuza nti ssebo tulage ku kitaawo kwegamba woddako emabega oyinza okulaba nti mukama waffe yaliko nga ali bit disappointed kubanga yatambula n'abantu bano naye ku nkomerero ng'amubuuza nti tulage ku kitaawo, ekitegeeza abeera tategedde. Mukama waffe abantu n'omusanga ng'omuntu agenda tugeze mu katuliki agenda mu ekereziya naye akazibu ne kajja n'abeera nga omutima gwe teguteredde n'atajjukira nti mukama waffe yatugamba nti mu buli mbeera nze mbeera naawe, mu buli mbeera gy'obeera oyitamu nze mbeera naawe. Kaakati naffe tujja kubeera nga Filipo ono tumubuuze nti ssebo tulage ku kitaawo, ekitegeeza ekibuuzo ekyo oyinza obutamubuuza tulage ku kitaawo naye tujja kukimubuuza nga okukkiriza kwaffe kulinga okuseberengedde nga wamma tetukyategeera kiddala kye tukkiriza. Ng'okukkiriza kwaffe kuli very low, kuli down, nga akazibu akamwa akaba kazze ne kakosa obulamu bwaffe ne tulowooza nti omukama takyakola kitakyatulaba. Kale olwaleero ku nnaku no olw'essande twongere okwesabira nga naffe twebuuza nti omukama atugamba nti ly'ekkubo ge mazima era bwe bulamu nti nange ekkubo eryo erya mukama waffe lyengoberera oba nze nineyo ekkubo eddala eryange ku bwange lyengoberera. Osanga abantu bangi nga bali mu bintu ebyo ng'omuntu amakubo ayina amakubo ge nga asatu oba abiri, obw'olumu emisana omulaba agenzeeko mu ekereziya okugulumiza Katonda kyokka ate n'osanga mu kizikiza ng'ate era eyina ekintu ekirala gy'agenda okugulumiza n'ogamba nti kati ekkubo mukama waffe lyagamba nti ekkubo ge mazima bwe bulamu, kati omuntu oyo omukristu ye akutte kkubo ki? Bino ebintu tubiraba era tubiwulira eyo gye tubeera nga bintu biyitirivu naye n'owesanga n'ogamba omukristu ono kaakati ye kkubo ki lyakutte, nga wama omubuuza nti gwe okutte kkubo ki, ate abeera ali open gyali n'agamba nti nze ngoberera mukama Katonda, ne n'omubuuza nti mukama Katonda omugoberera ddala okuva mu mutima gwo ne mu bikolwa byonna, n'osanga nga mu bikolwa wano okungulu agoberera ekkubo erya Katonda kyokka nga munda ate agoberera kkubo ddala. Kale olwaleero mukama ng'atubuuza nti gwe bannange awuliriza ogoberera kkubo ki, twongere okusaba omukama ate atuyambe era nga wagambye agenda eri kitaawo okututeekerateekera wamma waalidda atusange nga ffenna tuli beetegefu ate atutwala eri kitaawe. Omukama abampeera omukisa.
1: Amiina nnyo, tweyanziza nnyo, tweyanze gye ssebo Reverend Father Kasozi Lawrence ate olw'enjigiriza eyo gy'otutuusizaako olunaku olwaleero. Awuliriza olukuleedi obuddu ey'omuntu wa bulijjo, mukadde waffe enjigiriza gy'atuwadde ogitegedde bulungi era ogiwulidde bulungi. Awo nno tugenda kugenda koko mu bulango bwaffe katono, bwe tukomawo ojja tujja kudda oyiteko ku ssimu zaffe zino otubuulire enjigiriza ya leero gwe kutteko etya, kikyosinze okukwatamu, kikyogenda okukyusa okutandika n'olunaku olwaleero, okwawukanako n'ebirala ffe wano mutumusinze tetuwuliriza fa tuwuliriza na kukyuka ntusobola okukyusa obulamu bwaffe olw'ensonga nti ekigendererwa kyakulaba nga ffenna tusigala nga tutambulira mu kkubo lya Katonda ate n'okukola ebyo ebituweesa ekitiibwa mu maaso ge ne maaso gabala. Oli ku radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo, katukomewo.
2: Tugunda tuluguma, tugunda tuluguma, tusindo koma tubwa tukira nsi yonna. Eno ye radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
3: Abakazire health products bale sengiri yekyewunyo eyinza okutereza obulamu bwo, bakuleetedde kaze lemon green tea drink gwe basogola majani agakiragala, ennimu, ekigaji ogono nga guyamba mu kulwanyisa puleesa, kookolo, halaje okumalamu obutwa musaayi k'okuzibukula emisuwa. Balina kazire orange tea drink gwe basogola micungwa, zikaloti, amajani agakiragala era nga guno gwongera amaanyi mu basirikale ab'omubiri. Wenywere kazire products ozze bujja obulamu bwo.

0: kale oli radio buddu eyomuntu wabulijo program tumusinze bakulisale nyomo kuumulamu edakiikazizo z'obulayo 13 zokka kutuuka ku ssaawa 5 ezama kya galero ku ssaawa 5 adlano mu kibuga masikaba tannaba kusaba kimanya wano ku kigo wabeerawo emmisa ku ssaawa 5 ate ne mbiga ebirala ng'enteekateeka bweri awo nno togamba nti nze emmisa z'okumakya zampiseeko era nze sijja kusaba n'ekawungeezi emmisa ebaayo awo nno tufube ffenna okulaba bakadde baffe okuva mbiga ebyenjawulo baatukolera enteekateeka ffenna etugyamu tugaane kwesulayo gwa naggamba ate n'okugamba ffe twalemereddwa nedda si kituufu ffenna tutandike sabbiiti nga tuli wamu n'omukama katonda waffe oli ku radio buddu ey'omuntu wa bulijjo bingi by'owulidde naddala mu njigiriza mukadde waffe gyatutuusiza ku lunaku olwaleero awo nno gwawuliza tugenda kujjako gy'oli otubuulire enjigiriza yaleero ekutteko etya kiki ky'ogenda okukyusa mu ggwe okulaba nga tutandika sabbiiti eno nga naawe oli wamu n'omukama katonda wo omukulu atutegeezezzaawo okusinziira ku njigiriza ne mu masomo ga leero omukama atutegeezezza nti agenda kutegekera ekifo ewa kitaawe tuleme kujjula naddala nga tuvudde mu bulamu buno obw'ensi bwe tulimu mu kiseera kino naddala abo abatambula n'omukama omukama wakutegekera ekifo atugambe tuleme kutya naye tubeere n'okukkiriza tuleme kutya naye tubeere n'okukkiriza awo nno mukadde kali atusuubiza nti ajja tutegekera ekifo naddala ewa kitaawe era bituulidde yimu ku ebyo mu njigiriza ate ne mu vanjiri bibadde bingi omukama atugambye nze kkubo nze mazima nze bulamu obulamu bwonoonya obunoonyaawa obulamu obunoonyaawa okimanyi nti omukama lyekkubo era geemazima kale bingi bwenno otubuulire okusooka otubuulira erinnya lyo ate ne gy'osabidde n'ekigo ky'ovaamu tusobole okutambula n'okumanya nga ffenna twetegedde bulungi hello
1: ebyobuddu
0: ey'omuntu wa bulijjo
1: nabyekwasolewe miti mikalu koto masaka
0: miti mikalu oli mu kigo kyawaawo
1: bukoto parish
0: bukoto parish eno mukimanya kabonera hello essimu ngezeemu ekiwuuma kiki
1: hello
0: kati awo tukulira bulungi sebo tetukuwulira bulungi kale omukulu oyo ali wano ebukoto eno mu kigo kya kimanya kabonero eno bukoto parish sebo ye bali kuwuliriza ate n'abaala okuva mu bitundu ebyenjawulo hello nawe okuwuliriza nnyabo
2: waliwo akana kanya wakayita nakityo kasomera mukimanya nakityo kale kagamba oyo faza dobozi lya faza akasozi kakati nengamba genza okuli amanya bagangiwa faza oyo bali kubeera musajja mulungi faza mulungi mukama kwoti osinga okwagala omuntu omu genda mukulusolufu bakwogerako nga toliiwo bakwogerako ebirungi ekitegeeza faza musajja mwerufu
0: amina
2: kakati mukulusolufu faza alina wagambidde mwogera wano mulujjudde naye nga kumutima kakuliiko
0: kituufu
2: owadde ogambye nti katonda atambula naffe naye katonda ayagala otuukirize byayagala mukulusolufu wamusanga ali mukabi wamuyamba obaasola gwa naggamba olwoku olina sapule n'omuyitako otuukiriza enfa mu kyaki oba gweoyagala mweyagaza ogamba kasitanze jjooni erinnya lya mutuukirivu ebyo byaa mukama wange mukulusewufu ebintu bingi nnyo
0: ekyo kituufu
2: esinza bimalayo olwobudde nze nasabidde wano ngenda birinzi
0: ogenda birinzi
2: yesebo mukama wange naye lwakuba ndi mu motoka wano n'obudde bwampiseko olwokuba tisina ntambula yange
0: amiina
2: mukama akunkubire naalongo gayita ndi bukunda
0: amiina tweyanza nnyo tweyanza ege naalongo gayita ebukunda agenze birinzi ye gyagenze okusabira otusabirayo maama kale ogamba nti oli kimu ne katonda by'okola bida gogwa katonda mugwe. Hello.
3: Wabari kuweza.
0: Na wukuliriza sebo.
3: Utali ukanye kusange na mukalungu.
0: E, oli muluka ya parish?
3: E, luka ya parish.
0: E, sebo.
3: E, kati mpulo ye wale njiriza jia igiriza.
0: Osabide wale ero.
3: Muna enze, tila kusange.
0: Hello.
3: Mkulu.
0: Wanji sebo.
3: E, nze, tila kulinda ano wafaza boleta. Nengobele njigiriza.
0: E, sebo.
3: E, webali kuweleza sebo.
0: Amina sebo. Na ye, kali tuyanza nyo tuyanze kwa mkulu luka ya parish nesebo ofisa ya kade ino ugenda ino ugenda kumwekerezi ya no saba. Hello. Hello.
4: Sebo
0: wanji sebo
4: ote mganda wangi
0: sebo ndibulu unji mpozi gwe
4: tofa nabi wanga
0: sebo tukuli da
4: faza ansariza Nipo anya nakumele ko mu misaija genje mulako maso kumasa. Wanga yaga zaga apa?
0: Esebo.
4: Ekiro weita tofa. Obengi sana. Sio wataka jeje gundi. Ado kwaza sebo ne misana bakola. Baba muchachi bwati bepa.
0: Nage na ngaye bikiride.
4: Na aha, yo utuke utuke wakawari wepupa na asha ama asha wakucha mwana kalu kucha ama awa lekisara tasaba za abunine kufuna mirembe asa za mwila na wabu kuchivanja chifika zi asa wala febu feyampula kata la mwisa sula
0: mbotufu
4: ini tutambulila mwumu nefa za mwisa vila kwa wala iza
0: amina
4: kuzo kuchuka mitima tasa naza mambere ulungi
0: tuyaza sebo
4: naro mwumutu mitako la itamuli tala deko
0: ikale sebo tuyaza nyo tuyanzi kimami tofa enavye wanga emisana ogena mpola mpola echiro ogendeli ate emisana oliwa mukama katonda supplement ntuzi kube nsawo nja tuno onyo kuyita munkukutu eba nango oli credit yobudwa yo muntu wabulijo program tumusinze twebaza nyome na abachi agenda ate mu masinzi za genja ulo mwabatambula olugendo nalongo gayita ne banno mugenda bilinzi tubagaliza amakuba malonji ate nabala bali mukugenda mu masinzi za genja ulo abakeddeyo abavayo nabavuddeyo nga muri kuredi obuddo yo muntu wabulijo namwe tubebalizako omukama. Hello. Kale ngabe tugambye nabalala tuteketeke tugende omwezi guno sebo father kuli mwezi gwa sapule era masao katuve masimu gano abamu besuli yo gwa nagamba twatandise unakulwa jjo oli kuredi obuddo yo muntu wabulijo ku note musanvu 52 chenda monana chinana mumwenda atano mutano note musanvu 52 chenda monana chinana mumwenda atano mutano na note musanvu munana emu atano mwemu nsavu mubili abili munana note musanvu munana emu atano mwemu nsavu mubili abili mu munana. Father tuli mukadde kano ako sapule mwezi ogwokutaano lwali ono nakuzo mwezi li satu fe banama ulire unakulwa fe munsi yonna lero lwa World Press Freedom Day era munsi yonna lero tuli mukuyoza yozanga ba maulire
5: nafe tuyoza yoza sebu
0: amina
5: webali tuweleza
0: amina father tuli mukwefu mintiriza kuluna kuulwa banama ulire lero emirimo je bakola ne bayita munembereze njabulo yeuna fe unakula fe utu ukanga sato mwezi ogwo kutanu father mwezi tuwata ntiso kwa sapule na ya abamu batu nulia nyondo uza guli ogwe kumi guli guno ogwo kutanu guno nosanga abamu nga tebe fidi deyo bubaka chii sebo boso bolo tusibida ndala muda chika zino esatu wezi siga deyo ngo sinzi ila kuwa uliriza bubaka yebatu wade atene nsongeyo ale tumale tugaleo
5: neyanza nyo sebo neyanze egi kali umwezi guno ugwa sapule guno ugwa umwezi guwa nyafe bikira maria tujukire nyonti nyafe bikira maria ya tambula no umwana we okuva kukumuza alampaka umwana watidwa ne kumusalaba ya sigalao na ya kakutuako tukajukire nyonti ya tulekeda nyafe na atugamba behold your son behold your mother akantu ako bwe tujjukira nti mukama waffe yatulekera nnyaffe bikira Maria, twali badde nno tetwesuulirayo gwanagamba naddala mu budde buno nga Ekereziya yatuwa omwezi guno ogw'okutaano ogw'ekkumi naddala. Ti bwe tugenda omuntu n'obugamba nti waakiri omanyi nti wali abantu omwaka mulamba nga tasomangako na sakkuli naye ng'ataajambadde. Kale kintu ekyo tekyalibadde kirungi naddala tugende erinnyaffe biikira Maria, kubanga bwe tugende erinnyaffe biikira Maria twongera okumusaba ate atusabire eri omwana we Yezu embeera naffe zikyuke ebintu bitereere. Kale twesingire nnyo nnyaffe biikira Maria kubanga tajja kutulekerera, amwesingira era amwewa, ekitegeeza nti naye ajja kumwewa. Kale omwezi guno tugukozese ate naffe okwefunira ku birungi ebyo ebiva mu sappuli ezo ze tusoma, kubanga musazali ya Firini ye Masaka tulina obutabi. Kati tutambula mu butabi nga tusoma essaala, tusoma sappuli naye osanga omukristu nga yena akatabi tamanyi katabi mwagwa naye ng'ate baamulondera mu katabi ako. Kale obutabi obwo tuweyambise nga tugenda mu mwezi guno nga tusoma sappuli nga ate tudde erinnyaffe biikira Maria.
0: Amina.
5: Esipa.
0: Sebo Father, tusaba omukisa ate ogugala program eno mutongole.
5: Tweyanza nnyo sebo, tweyanza ege, tubaagaliza olunaku olulungi nga mwe bannamawulire era mwe bali kutuweereza, ate n'abawuliriza bonna tubaagaliza olunaku olulungi ne Sunday nnungi. Naye akantu ke mbadde saagala kulekayo, omukristo agamba nti nze nkulindira wano. Waali badde omulindira wano naye nga weeteekateeka oba ng'ovuddeyo, sooka ogendeko osinze kumukama mu kitambiro ate weeyolere ku nneema, ate wano tujje tugabane ku kigambo kya Katonda.
0: Amina.
5: Tweyanza nnyo tweyanza ege, omukama abeere nammwe n'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Patiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakeko ate gusigale nammwe emirembe n'emirembe. Tubaagaliza Sande ennungi.
0: Katonda yebale. Tweyanza nnyo tweyanza ege, Sebo Reverend Father Lawrence Kasozi okuva mu kigo ky'ekimanya, bwe tutambudde bwe tutyo essaawa zizino ziweze tano tugenda mu program kali magezi n'omukugu Kibombo Salimu yagenda tutwalawo mwezi gwa sapule. Father tutegezeza bulungi awonno fenaje tuli eyo tweyambise omwezi guno tusobole okwesingira nnyaffe biikira Maria. Nze Sebo Fumatia abaddewo kuweereza tuddinganeye sabiiti ejja mu budde bwe bumu era mu ssaawa

0: kale. Kale katutandikirawo nafe nkwaniriza kwenye kuchenda munana kaumuza munana chenda mutana kaumuza tano banafa bali ku www.radiobudufm.com amwebale nyo mwebalire dalo kubanga mwatu lindiride nze mulangira Kalema omwanjuzi mutestesi tuba tugenze mukugunjuka kuva kusawa zino musanvu zisolo byemo budachika bubu butonotono katutandikira unafe mpaka wali kusawa mwenda wetu jokunyukira abakulu bateredda ate kabakasoke bakubuzeeko n'oluvannyuma tulyoke tulanduke mukulu na mugera
1: so.
0: Francis Xavier
1: Dierili
0: enjini siri sobeza amina buza kubantu
1: so neyanzege abalunja batuuliriza twebaza Katonda atazemu okutuuliziganya watu asemba yokuuliziganya mabuza akonti musibye mutyanno twebaza byonna byemukoze kuva ku lunaku olwo Sunday nga tetunaba kuyingira mwezi guno gwa muzigo
0: gwe guno gwennyini
1: n'olwekyo abafunye ebirungi twebalizaako Katonda abafunye ebizibu tubasaasira naye ate ne tugamba nti emirundi egisinga ebintu ebyo byombi biyinza okutujja ku mulamwa naddala nga mulamwa guno gwe tuliko ogw'obugunjufu nti oyinza okufuna ekizibu ate obugunjufu n'obuyiwaayiwa
0: oba ekirungi
1: ate era n'obugunjufu n'obuyiwaayiwa n'olwekyo tubagamba nti bulijjo ebintu ebyo byombi bisesa okuwaziganya tobeera ku kaweweevu n'obeera ku katale kaki kaweweevu abavwa mu kereziya kanisa bakulisaayo ate era nembaagaliza omwezi guno ogwa muzigo ate nno ffe waffe gwa sapule
0: twagitandise
1: mwezi gwonna sapule mugimanyi abagisoma tetujja kujyogerera abawuliriza leediyo eno leediyo obuddu
0: waliwo n'ababadde ebirinzi
1: bakyaliyo abebirinze basajja
0: abasajja
1: nammwe tubaagaliza okulamaga okulungi ate okwebibala abawuliriza leediyo obuddu tubeebaza tubasiima kubanga buli mutusanga mutwaniriza nga bantu abazze naye nga tuli bamuno naye nga tusaba nti ebyo byetuba twogerako fenna bituyambire wamu ate twongere okudda mu bugunjufu nga bwetwali badde mu nsi muno engunjufu bagaliza okuliriza obulungi pulogulaamu eno tugunjuke
0: tweyanza nnyo tweyanzeege ye mukulu namugera Francis Xavier senior citizen byalabye naabirabye era bw'aba akubuulira ensonga oteeka nkwatanga akakalaamu n'oteekawo kwotaddewo kubanga nebamu ku basajja abanyumiranga zibolo bontom naye wajambalako mwami
1: najambala najambala
0: yali
1: akasimenti
0: katugende wajeti yatubuuza kubatuuliriza wetunadda mu mboozi eyo ate mwami namugera tujja kuba tugenze ku kirala hajeti
2: wange ssebo
0: buuza kubawuliriza
2: nkwebaziza ssebo abawuliriza abalungi tumwebaza jalla waala alhamdulilahi rabbil alamin atuwangaziza okutujja ku sabbiiti eryo tutuusa ku sabbiiti eno so nga bannaffe awo abagenzi bangi saba n'essaawa zino oba okufuna meseji wano ng'atuuse ku rediyo wano nti waliwo omuwala waffe muwala wa ssengange mukyala Kasambu Malawuya abadde awangaalira Kampala ala amujuludde looza bamuleeta okumuziika mu kidde eyo kitalo nnyo kitalo ddala saba Allah abagumye
1: mufamire
2: ya Kapere Asuman Kapere mukidda n'abalala bangi so nga n'abalwadde muffe bangi n'abalamu n'abali mu mikolo byewuunyisa olwaleero wano muba mukaaba ate ng'abalala
0: bali
2: mu masanyu kati tulina obbigumiikiriza ebyo byonna kugera kwa Katonda abali mu malwaliro mbasaasidde so nga ate abali mu kkomera mwembalumiwako nnyo chenazula mkomera anti eliya bali yonga tebaina musango nga basibirwa bwerere n'olwekyo mwabali mu mbeere yomba saside era nga mbalamusa n'ekiramusa ekisinga obulungi nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
0: Tweyanza nnyo tweyanze ko mulungi awuliriza bweti bwe tutandise pulogulaamu yaffe eno naye nga njagala kujjukizaako nti abaana kebawummudde gendo bafunire wali akawunga akabuddu supamezi fula basobole okunywa ku kuugi akalungi manyi bwe babeereyo ku ssomero kuugi ako kayinza okuba nga tekabadde kalungi naye kana akawunga babananywa kuugi ne balya ku mmere oyinza obutaddamu kuga okutawaana na matooke kale akawunga kafo ako weekali wali mu nnyendo va wali ku siteegi y'enseenene yambuukiriza mpolampola awo ku mukono ogwa ddyo ng'okutta olw'e Kampala edduuka lyaffe ojja kubuulira baddene genda okolewo obungi bwonna bw'oyagala mu mbeera efaanagana bw'eti akawunga ako mbagamba nnyo wano kakolebwa omwana munna buddu kakolerwa buddu mu kasooli w'e Buddu ate n'ekyuma nga kiri Buddu kakati n'erinnya bakayita Buddu supamezi fula kale akawunga ako genda okalyeko ojja kujjontendere ng'ate bw'okozesa n'ekigimusa ekya Buddu organic byonna bye Buddu Buddu anti bwati bwabeera ow'enjawulo. Mwami Namugera,
1: sio
0: kino kisinze nnyo okwata kuffe
1: abali muno bafu abasajja
0: abasajja
1: yesio
0: na yesi manyi kwe kiva omulamwa gwaffe ogwolwaleero guga nti lwaki abafumbo abamu sijja gamba bonna abamu balemererwa okukkaanya ku buzibu obubabagwiridde nga bo waliwo ebizibu bingi ebigwira abafumbo
1: yes
0: ebintu bingi ebigwa mu maka naye nga naba oba nga kibadde kya nnaku katusooke ku kyennaku abazze okudduukirira ennaku ate ne baddamu kukubirira mukulu nedda mukulu nedda nyemu nedde tokira bwotu
1: kugonjola
0: atolo nga bazze kugonjola kyoba badde baddukiridde mutawaana oba bazze mu ssanyu n'osanga ng'omwami alagira kino n'omukyala alagira kiriwa
1: kindi kirala
0: olina ganti anze kino kinti anze nange ngambye bunti kakati fa abazze ewaka ne tubulwako ne wetugwa ekibuuzo ekyo lwaki abafumbo ensangi zino abamu balemererwa okukkaanya ku buzibu kale nituinza tugamba nessanyu balemererwa okukkaanya ku nsonga emu mwami naga mukyala mbadde ngamba ehe kale tugende n'ekyo mukyala najja nagamba ddenga ehe kale tugende n'ekyo kiva ku ki
1: sibo weebale ekikulu ekiriwo nti buli kintu kyonna kyonna kyetukola kyetubeeramu naddala mu bufumbo tulina kyetuteeka okusoosowaza kyekiribwa nti ekireeta ekyo amaka tegaliimu mpuliziganya kyentegeeza empuliziganya tebateesaganya tebassa kimu empuliziganya etegeeza nti okussa ekimu empuliziganya eyannamaddala okussa ki
0: kimu
1: kubanga oyinza okuwuliziganya ngeri ojja kuwuliziganya nakuwanyisa
0: bigambokuwanyisaganya
1: bisonga
0: muwuliziganyiza mwebyo
1: naye ngamba okussa ekimu
0: okussa ekimu
1: kakati abasajja ekisooka omanyi oyogedde ku bufumbo era naye bwe njagala okwekuyengerako obufumbo tebubaamu power obufumbo kasita obuteekamu obuyinza
0: nanga omusajja
1: anti awe era nga mbadde njogera kuva sajja
0: kasitaanti
1: awe nkugamba era era weyogera nange
0: wenjogera
1: kasita oteekamu obuyinza olimu gwennyinimu naye ate obwanyinimu obwobwo obukola nga omukyala waali
0: kituufu
1: kakati omukyala bw'atabaawo
0: era mbasiina we njabukolera
1: ate otwanyinimu anti era ennyumba oyinza okubeera nayo nenga wanyini mti buliu
0: anti ilasi jaku bulaga
1: aha kakati au njagado kugambira nti obufumbo kastobu omusajja katini kumusajja kastobu musajja ukulembeza wanyini mu ili jabifuna kubanga jukira tisose kugamba nti waliwe mpuliziganya waliwe kukanya waliwe integera gana waliwe ukutesa ganya kubanga tiwali badeki ntu kibera u kyasanyi kyanaku atabaze abazize
0: mu
1: kwataganye kankwistina kwataganya
0: kukwataganya
1: mu kwataganye
0: ne badatu mukubirira
1: atine bakubirira
0: ah mukuru kakati mwami gundi kakati kiwali kireso mukyala ngabo agambye tatamanyira zisitu
1: awe na gambi wali
0: tikwali kusachimu
1: aha tikwali kusachimu ekyo kubiri uwinza ate wali wino kubuteka kubali lwaki we wali okuswala mu bantu kyekimu ekisooka ekyo kubiri we wali okulaga obutali bugunjufu bwo
0: naye nga nze obuyinza bwange mbuline waka
1: era tiwali n'omwabu ganye naye jukira nti nawaka woyina obuyinza waliwo ekintu kyoteka okukweka abazzi baleme kukimanya
0: obikkako
1: ah era waliwo jukira wano nayogerako wano ajati yasooka okunkuba eriiso ninga nti omukulu yatugamba nti mukutamye emitwe abafumbo basabire neno yokusiriwala
0: Father Katerega
1: we
0: nkoni
1: Stevie kakati umari okumanya ekigambo ekyo au notegero wanyini mwate woyinza atuga nti ya dende nyini mu kubanga ekisooka wataba okutegeeragana kibi nnyo olwaki nti ojja kwesanga nti nebaga nti ate kimwali badde mukweka oba kimwali badde musirikira kirabika kira geri abantu ate kibaswaza ate bamutuuka n'okusika omuntu omumanyiira nze nyinimu ate olwo nemuswalira dda n'okuba ekifaananyi ekyamakaago nga oba ngaayite matuusa ekigambo matuusa kya Luganda
0: sigategedde ago
1: matuusa kwega
0: kutuusa mukolo
1: aha kutuusa butuusa nti gaago maka
0: nti waliwo omwami n'omukyala
1: ate kimu
0: nenga ebikola omwami n'omukyala
1: ate emirundi egisinga nga ebintu ebyo okutuukawo mwembi mumuba mubyetondeddewo
0: mwe mubitaddewo
1: kubanga oli kiyavaga nti gwe siri wala ekintu kiyite osigale nga osigadde mugundi mukitiibwa kyo kakati oli bwagamba nti oli wakati anti abwe babera mukunene ngana
0: twaba manyira
1: aba babera mukunene ngana au tuweza kulowooza nti amakago geegombesa era ne baga nti gabwe wali okunene ngana tewaba bugunjufu tekisoboka kakati ate kyansonyi nnyo ate nno okulaba nti waliwo ate abazze kibayita nti omuzi wabaga nti
0: omugenyi
1: kakati ate omukoleddemu n'ebirala ebyo
0: ate n'otabikkako
1: kakati awolaba kakati ate waliwo abakyala katono nyogere ku bakyala kakati ate omukyala ate oyo ayinza okuyitawo si mukuyisa kubanga omuntu ayinza okujja nze waliwo omukyala gwe nalaba namulaba ddanno naye nga omukyala yajja ng'ate ajiri kwegamba tamumanyi n'akyusa feesi n'agenda n'agamba nti eriyo nno oba ki ekimu ku miswaswanga lijyo ali emiryango
0: omukazi azze mu maka omukyala nannyini mu maka awo akyusiza feesi
1: agambye ebba
0: agenza anonye ebba
1: amugaze
0: emiswaswa
1: oboyo egimu ku miswaswa nga lijo wali yaliyo
0: yali agiina mingi omwami
1: anti ekyo kyeraga bwerazi kakati awutegeera
0: ntiomukyala agimanyiabo
1: tebeesigangana
0: tewali
1: kussa kimu kati agenda okutuuka eri okugwayita omuswaswa ngali ng'ate walulirwani lwabba
0: ayagiza n'okubanga yali mulamu wa mukyala
1: singaawe singa wa mwami
0: Katonda wange nireba senga wumcha.
1: Aha. Kakati ya wali guwa mtu nyumiza nunga ndipo uli yali agendo kuzika ndipo ya tutualizi.
0: Hei. Atika kakati. Yaje na mga mama afudi. Te mama afudi. Hei. Atu gindi. Nini tugize kucha. Tuwa tuwa. Kwa kubante kemwechi kanzu changi. Ya. Mama afudi. Tu gindi. Hei. Na mga hii kakati tukuzi tutia.
1: Ya. Kakati. Au mbadi. Kakati nonu. Ye ya fubu tukavu. Kakati ya atabu baina mfubu tukea wenavu. Atebe bagula bagenda kutegera ndiba bagenda baswala ngachaise oda kwekachinjagalo kutegeza ngawaswa dedda kakati mungeri yemo bendala amakagano getaga kwega sikweta gwita gabera mu bwegendereza gabera mu bwitu wazi gabera mu bugumikiriza kati amakaga akatali mbindu ngebyo gega kubanga omuntu nga yazze buzi nako basanyu ngomanyiti abantu baze bakunganye kujja mwe ku kwanyana mwe mubeko chemugonjola ate mwe mutandika ntalo za mu maso gaba
0: bukuku ne bufuko
1: bukuku aha mu maso ate gaba ki gaba na bazi kakati nze ndamugira mu mbanga njizi amanyi ngajjawa ataga agawaya amagezi gangoba oba obuyambi bwange kumwe iranze bwimbira nze nzintambula butambuzi
0: kitofu
1: kubanga waga ntibula wakabira ku
0: nawe weyo
1: nawe ukanya na yate mwetuze tukwata kanyeji ndu ate mwemuyomba gana tunabalinda kumara kwe kuba viguo tuyoke tutegere tuwazizo okuyamba uvo kusanyo kila kwa nafe huluzi atiki na chatu kwa kuhunzi umuami yale mwara wa afumbirwa tugenze katikiro wanga yinzi katikiro wembaka ubo katikiro bumayi
0: mbumanyi
1: bumayi ugena na abantu oyino kubaza hindi kutuwashi kuranga kuwanga mkiyara ya vanga mmaka umwara ya vanga mmaka nga kubi katikiro wembaka mugende ni mkuma mojo oru
0: no oru tabaru
1: kakati naku zintabachari kula ndo kuwanga bagenda mu atinu ugendo nono wano vila muholo ugendo uhulu tabari
0: chitere ote wana mugere
1: chitere muholo kakati nzi natuwala umwala kufu mama zio kubaga tanzi katikiro ngezi kumyeo katibu mbatu kuma umwala yali afumbidwa ate kumpia nge wangi kati tufa walako nga agenda kuchisomesa chichingo
0: chimanyi
1: kakati mbitundu hivi kati wetutu ukeri tumazo gira wali imaro kajibali kubati zaayo atumwa njina umu wala ibo ya nyumu ngena kati egende fetuchari kuno
0: fetuchari wo
1: nga zitifambu ulidi kati wetutu ukeri na vwe wani intambula nitu ukeri nizeyo wa anti katikira nizeyo abantu kati nagendo kutuka wali nga urutaru wazi ya yumusedi umuchara tashayakara kulawa kumwana
0: otio
1: no mwami tashayakara kulawa kumuchara
0: kakome umami na mugira katono nyao kurutala hao tujo kutanikira tova kuledi ya budu eyo mtu wabulije
3: uchauli za program tugunju ke mwetuwe yonge ili ukumanya kubicho mtu vya inokola ukubeto mgunju fu uwanukuledi ya budu radio yo mtu wabulijo tukunda tuuluguma tusindo kuma tuwa tukidansiyo na Eno ye Radio Budu, radio yomtu wa ulijo. Oni ye Muzei Kakumba, wano Radio Budu, nga kutusi wako Rokobo.
4: Rokom, ama andika aba wangu zi.
3: Alo mkulu soba nyabu.
5: Mwende ango na Muzei Kakumba, nga bujo wali wa mulimo no.
3: Omulimo.
5: Na hebi ama sanyalazo vimanyi.
3: Inja kutete nkanya, wali wechi gana.
5: Siku tete nkanya ino kubango vimanyi kubanga.
3: Ye
5: nkutuwa laba kambwe.
3: Chito ogela techile mayo gela nja gukola.
5: Kutwala kumwezi kuchuse yo barubu ya mwezi.
3: Kumwezi?
5: Oino jizamu. Ichironga guze. No jijamu kumashanga kudayo.
3: Katimpita wo kugenda.
5: Nanzi kutwala bamala kutuga nofa no tuka yo burungi.
3: Kanzi je.
5: Abulira kwe soko je. Ati de.
3: Muzei Kakumba. Wana Radio Budu kutusi wako. Rokobo.
4: Rokom. Ama andika aba wangu zi.
3: Rainbow Agroscience Company Limited bebakole dagala read out edito omuddo kuvira damu mirandira ekikuvira ko kulwa okudamu okumera mu nimiro yo olwa tetamix dagala likola kasoli omuwemba kone ebijanjalo lino nga lireetera omuddo okumala emyezi esatu nga teguzeemu kumera mu nimiro ekiwa birima akaseera k'okwegazaanya kati ate posilini dagala lya biwuka nga litebisanyi mogo n'ebiwuka ebiri enduli n'ebibala ebyomuti n'ebikoola batukoledde eddagala adikonyisita edita endwadde zonna eza fango gamba ngaakatonyeze blaitakera ebirime n'ebirala kati ate tanikapu dagala eriziiza endwadde za bright zonna obutatataganya birime gwayetaze eddagala lino lisange mu bakamu farm supply wamu ne Mwansanja Agrochemicals ku Buddu Street mu Kibuga Masaka wamu n'ekyotera mu tawuni ebukoma nsimbi lisange mu batamukedde Agrochemicals ate kaliisizo mu babukasa business store kuba kusima okumanya ebisingawo noti biri noti noti mwenda noti noti mukaga mukaga noti oba ku noti musanvu tano emu biri emu emu nya tano nya
6: Sanyuka Prime kutusako akabinkano kumpira kachasinze yokuchamura mpaka za Star Times UPN kuloku saturuno kusawa bilia zechiro tosuba kesisie FC ngetunkane vipazi ama kule mbende chimeza Andy Usama ajakuwa ingine rugogo ala mingiri chicha wenja moku wangule chikopa charigi atoro kurokuna kusawa kumieza kawungezi tosuba musaimu tosani mubiru nga kule mbende mufira jogo sarongo ama ingine mnyoro kutukane ama sukuru makabarega ama chitara FC emi pira jino jono kujinyumiru Sasuni na kopa oba special bouquet Oda bebo ni mopira live kusanyuka prime Kusta times kwa ka Star Times UPL Efuse gumite

0: ninga akabaka buba bukodyo obwobuyigibwa nogwanedda omwami bwaba abadde akuvuma buli ssaawa akuyomera n'osirika nga bona twammanyira nze twonziramba nemuwanyisiganya omu bw'atafuuka musiru era ebintu tebitereera kati bwe mweyiga mu kuyomba okwo ebizibu by'omwana bw'alwala tayinza kujja n'akuvuma nti lwaki watuta omwana mu ddwaliro ery'ebbeeyi ng'ate omanyi ssente tulina ntono kuba mutegeeragana obukyafu busobola okuleetawo embeera y'abantu obutategeeragana kati gwe olaba obukyafu obugiza ku lwomukaga tulina omukolo tunulabakafaanan'omudogolo ninga omumanyiza embeera ze wamuwasanga mukyafu ng'ebirala akusanyusa naye ng'ekyobukyafu weekiri kaakati gwe lwaki toleeta abakapakasi ne balima ne balongoosa n'odda ku mukazi wo n'ovuma kuba olwedde omumanyi anfumbira bulungi mwagala mu buntu naye mukyafu naawe okwata ku lugoye n'olwoza ekyo ekizibu ne kivaawo awaka kuba mwemanya nti ono nafuna mukyafu ayinza okubeera nga munafu tasobola kukola nga buli ngajja beeri awo olusuku ne luzika ebintu kugamba mu mbeera etakusanyusa etasaana naye nga mukyalawo omwagala gumira ebizibu by'alina musobole okugonjoola obufumbo bwammwe kubanga ojja kutambula ate olala onooleeta omuseze akuddukako ekiro mu buliri n'agenda ate kati oga nti ate nfunda n'omukyafu nesifuna noono kati gye mukoma okuyigaŋŋana kibayamba naye byebiganye mu mulembe guno obufumbo tubuukidde bubuukire tetumanya kumanya mateeka gaabwo gafaanana gatya wabula gwolowooza nti nze ndi mufumbo kiwedde nawafumbiddwa nawasizza bwekyoyagala bwoba takikoze ate tulina obuzibu omwami bw'aba wasizza omuwala omuto kale nga muli bato awaleeta obuzibu bungi kubamba temunneemanya ate mulimu ebintu kati fe abakyala okimanyi ti omukyala okutegeera nti mufumbo era anyumira obufumbo bwe amala koona mwasatu
1: ekituufu
0: amala koona mwasatu naana n'alyoka anyumirwa obufumbo ate no ekusaidi y'omwami ye naalaba nga otuuse mwana ate nga akulaba okuze ng'ate ye ayagala owabiri mu ebiri oba owabiri kyokka owabiri tamanyi kye bayita bufumbo musajja nakulusanya musajja nakutawanya musajja nakola bwati kati ogenda okunoonya gofunoga nti iyo mwami wange mpulira mwagala mpulira njagala mbe njagala mutegekere kano njagala mfumbire bulungi ng'ate omusajja akulaba okuze kaakati embeera eyo bweba temwagiteesaako kugimanya kuba mwembi muyina okwemanya ekizibu kivaawa kati ebizibu bino ebyakubeera nti n'obuzibu bujja ate newabulawo okutegeeragana ebiri munda mu maka bibaamu omwami ayinza okuba nga alina kyeyeetaaga ku mukyala ng'omukyala si byaliko eyo neefuuka nsonga nga temujja kutegeeragana ne bwawaza obuzibu ng'omulaba nga alaba tombuulira tombuulira nzesina omwami tatuukiriza kati obutatuukiriza bino ebiri mu bufumbo munda bisobola okubaleetera obuzibu nga ne bwekyandibadde kizeewo awaka temujja kukwatagana kuba buli omu ayinako akanugu ku munne kati embeera eyo nayo ekiyitibwa bufumbo tusooke tubusome tubutegeere
1: tubuyingire
0: nga tutegedde ebizibu byabyo n'obulungi bwabyo n'ebibi bwabyo kuba byonna mu ebiri n'ebbanga lye mubeera nga muyingidde buli omu yeeraba omulayinza okweraba mudwamunagaa nze omulungi bwe nti manyirwa ebyo nasigala na bulungi bwe nga bwe bukujooza ng'omusajja omukazi akujogola akuba yerabanga mulungi era bulijjo ayita bamuwaana naye ng'ate obulungi tebugasa beebweru bulina kugasa bbaawo ate gwe bugasa ate gweolabanga atalina magezi kuba nze ndi mulungi atambulira mwana agerere ebyo obufumbo bulimu ebintu bingi naye tetubumanyi bwe buzibu obuli mu bantu abasinga
1: kyekireese obukuubagano
0: obwo kuba tetwabutegeera
1: obufumbo babuyingiramu nga tebabutegedde
0: ate nga buli kimu kyagala kitegeerekeke kubanga bwe muzaala abaana eyo naye ebeera abaami abasinga tubakomplaininga mukazi bwe yazaala abaana yanvaako antegeera ali ku baana be.
1: Nze waliwo omukyala gwe mmanyi musiraamu ya kyankalana ne bba kubanga bba awasizza omukyala omulala amukoledde n'amaka ne mugamba toli musiraamu tituli basiraamu ne kitange haji
0: ndi ayina bameka
1: ayina bameka kati ye yaina abakyala basatu ebyedda ebyo kyabigerageranya ku
0: bino nga lwaki tebigerageranyizibwa
1: oli wa ddiini era nze nga nkanya kimu oli wa ddiini ki nti ndi musiraamu
0: kati ono eti yamanya
1: nti nsaala
0: olaba kati ebyo yali yewana ali yewanira
1: bwerere musajja wange mwagala omu
0: ekuraani ekitabo kye tusoma katonda akiteekamu nti oba muwasa babiri yatandika naku babiri oba babiri oba basatu oba bana naye bw'aba taasobole kwenkanyankanya abeere n'omu
1: ngatobasobola bonna yali yabazimbira amaka
0: kakati obanga omusajja wasizza oli akuwadde amaka ago naawe nga kufaaki oyo tiyatuuzibwa era tiyamanya tibayidwa bufumbo kuba naffe abafumbo n'abaana ababeera buli lunaku buli nnaku wabaawo lwe mugamba nti akati twewumuzeemu kati gw'oba oyinza n'okulwala ng'olina ekirwadde tosobola kuyamba bbaawo mbye yeetaaga byonna n'agendako owa nnamba bbiri najja n'akujjanjaba naye ng'ebirala abimalira eri kuba tosobola obeera nakaweere noma banne tebabimanyi ebyo naye nga si kyensonga nti abasajja mbawagira muwase nnyo owase okubanga onaakulemeredde ate ng'ojja kwenkanyankanya naye nga nakwo kuzibu ku baami ab'enkanyankanya
1: batono
0: kakati ekirala obuteesigaŋŋana nakyo kireetwa okubeera nti
1: wemufuna
0: obutakkaanya weebuli
1: muno nelwagenze
0: nilwagenze omwami nakokona saawa satu nogala n'omuggulira avaawa sijja kumuggulira oba omuggulidde naye ng'otuggubadde
1: ozimbye olinga
0: nemmere tojja gimuwa kyokka omusajja agenda bwenkeera owaise ekiseera okugamba wallahi nga baali bamukutte alina mu kkomera
1: bino byetuzunga
0: yafunye akisidenti abadde mu ddwaliro yatumidde omuntu ng'alina okumutuusa yaalaga kaakati obuteesigaŋŋana buli lwolaba omukyala nti atambuka oba omukazi ono ava kutambula oba n'olowooza ebyo ogenda ofuna obukyayi muye ate nga tobukakasa naawe omukyala osuubira omusajja nti buli atakomawo mangu alina gy'ava ali mu nsobi ali mu kukola kutya era bikuleetera okuzimba mu mutima ate nga tebiriiyo kaakati twesiga kkiriza nti mukyala wange yooyo naawe omukyala kkiriza nti omwami wange yooyo bwajja mwanirize bwafuluma manya agenze ku mirimu gye onna waakomeddewo mwanirize oba onyiize mala omuggulira bwe bamutemerera ku luggi ne bamutemula
1: ate wabaawo abalindira ku nju
0: kubanga eri abantu abalindira abantu kunyukumayo
1: ali awaakonkono apa
0: olugamba po nga waganye muggulira masikini ng'ava mulumbe mukwano gwe yafudde oba teyasobodde nakugamba oba kikwegamba ne bwaba kale ava kutambula akomyewo mulinda akomewo beera mugumiikiriza muwe amazzi anaabe
1: tweyanziza tweyanzeeka omulungi awuliriza okyali ku 98.5 ledio budu ledio omuntu wa bulijjo mwami Namugera ninawo eddakiika wano kuba madde nkulaba wali nga osuukira nga gwe tuyita omwenge omusu naye ensonga eno ey'obutakkaanya nga tuvudde ku butassa kimu obubeera mu maka ddala ddala kubanga tetugaanye nze omanyi waliwo ebijaguzo by'embeerako ebyabafumbo basanga nga bajaguza emyaka 40 mu bufumbo naye nga bali mu kugamba nze wange simusozangako wange simuvumangako tanyiizangako kisoboka mwami Namugera ekyo
2: nedda
1: webale tandikiraawo
2: kubanga twatandise n'ekigambo ekigamba nti kiva ku kyoba abafumu obutakkaanya nga bali mukola obuba gwa kuziika okukasisanyu
1: oba byonna ne batakkaanya waka
2: kakati kuno okukaanya wano ogw'ekisanyu bino byetwogera byonna nga bituufu obwofuna sente si bwe bufumbo okufuna sente si bwe bufumbo ate yeso okufuna sente
1: olumbwe zitabaawo
2: okufuna sente si bwe bufumbo obufumbo kirala n'okufuna sente kirala ekyo kye kisooka ekyokubiri obufumbo siwa kugambo gani ndi bwenkera ku bwenvua no bwalero bwimbanga ndi mwaba abagala okuwasa
1: kamute itawo mugwensanga
2: gwensanga
1: ngende naye
2: auti ekifana nkyo bufumo si bufumbo ekyo kiba kifana nkyo bufumbo
1: wefananyiriza
2: twende na chokoze nyine kigambo kisagala kugera neto na chokoze uri kugamba o abamwe abasinga obungi bagamba nti yalese omukazi
1: yalese
2: obukuleta abawuliriza obukuleta gemakulu g'obufumbo
1: kibanga boganti yamusi yalese embuzi awo
2: yalese embi hi
1: kyekifananyiriza kiri
2: ato bobo twale embuzi amala kukanya nayo
1: aha
2: mwojigula nosisasula nituwale mbuzi yu
1: hey.
2: Atuma loka ni baba nkutuwale kakati awe tuwela bidoku manya
1: kati neba nubaka yalese
2: yalese ati
1: nebo nogobo ilu waka yalese no umulala
2: yalese umulala yakurude baku itanga
1: sote ya wasi
2: mwoyo gede kumbuzi baga mati akurude wachiko zisanga
1: awarude buwaruzi
2: awarude natika bo olabi kandi mu nyumba muvamu omwami no mukyaro obo mukyaje no mukazi nenga sike kite obufumo sike kitegeza kati nga omvudde wo obutakanya tebunyiza kubula mu maka
1: eh
2: obutakanya tebunyiza gamba nti okuvwa na mugerero ya gatibwa ne filose obane nambogo tibali tibafunanga mbuteka butakanya tekisoboka
1: omuna atananyiza ko mu
2: tekisoboka
1: mkugeze mkutomeranga ko kubijaguzo
2: aa
1: leto bawulira nga
2: ewana andi nze sikolira kubyo nze ndi ku reality ne
1: tekisoboka era wabawo ebisere mu butuka ku butaka
2: kunyiga mu ate kunyiga oku che chikuru
1: eh
2: kuga customer okunyiga okunyiga oku ngenda kumalawo ntya
1: aono bwe bufumbo obo
2: okunyiga ngenda kukola ki ngenda kumala wontia okunyiga atete kumaliwa okunyiga
1: eh
2: hadi kati kisoboka kakani oyanyize mukyala nayimba ewa fesa gobwayo ololoza amazeo butakanya urabi abongera bongezi
1: oyinza nawe atena okugatta kakako nange sikwegomba obogenda ngogenda kamutani
2: kakati yao oloze mmala utakanya chenja kalo kutegeza abawuliriza tiwali ufumbo tibuinza kuruwa mutakanya na hiyate kengamba obutakanya obu ati chabu kopi si chabu gunjufu ati okubuma lila murujo de okira chi
1: okubuma lila murujo
2: ila wali wabamu abogira nga abana wabafumbiri ganwa kakati mukunganyiza abantu bwe mwa mwagala okwawukana era mubakunganya mubayitanga
1: akadde akabaka kyaliwo
2: ate kakola obufumbo tibuli mu gundi tibuli mu gapu ya kunoba obufumbo si okunoba naye so si gamandi kitereza obufumbo ate kyongera kubuka lubya bobo ogenda okunoba ate manya nti ekyanyiziza sibwe bufumbo
1: hajati
0: ate no sibwe
1: hajati nyina
0: okunoba tekukyali kuba kazi buka
2: hati nzi era sigamye mukazi
0: n'abasajja bano
2: baka era sigamye ngayo okunoba kwogere kati banoba era sina kigaana
1: kwese wongulula mukazi sajja tanoba
0: Hee.
1: Ha, choko no bako musajja anti mu Luganda tuganti yesebungulu.
2: Andi
0: yesebungulu.
2: Ngamba mulangira. Eyi mweri wogo kwesebulula. Kuba kokola ki? Kuvirani
1: omushara.
2: Komwete guli.
1: Nebo muumulamu.
2: Andi tekiriyo. Ngandi bibuga mu. Bibuga mfumo twali kwete gulamu.
1: Ajeti wefuna mu omwezi gwange ngagumu. Sikugame ne ngaze kiri mundo oza chalo no kamumule
2: bamaze kuchikanya
0: era muchikolera kayenda kuzino bami bachikola ne igoroza nti chitereza makoba chiongera gagira
1: katwe umule
0: anti chiongera
2: kusa ekibunze kitubuza omala kutesa kubanga bufumo bwera mu kutesa
1: eh
2: yati mbuza
1: Siteseza na
2: kakati yao ufumutumumani
0: kakati yao awenobori mubanga kubanga guomwami atuwa chiewu nisantirate chale wanga o na yu mwami nebukereza nukanti kamwese nguleko mwlekeo oizo kubela ancho sumuru doru tambiru obufumbo wa mwoku guwao
1: sigenze
0: ati tugenze chie mwese mulambo chita chitono
1: wishi biri kale
0: mazo si mwese mazo si ntono wachi
2: ajati ngaiba tutalimu mbiranyi ekigambe kisoka muteseza
1: ta owa kaka ngende muko wano
2: muteseza
0: engeri jomvu mangeri joyomba mbadde nkusaba ikankwe umzemo wiki bi nzo kugamba tigenda
2: na kugana naye nakuwa response
1: umukazi asoroga kenda nake kuomulemo
2: atolo anti kengamba kati olowoza olowonya
0: anti olumba ibintu byonna mu byongedde kuba bibi kuba mnyongedde byonona kubanga omwate ko kuyiga munne
1: yes
0: nama nyati omwami ono bwenkola bwenti anyiga eitho oyinza okulekayo chikola obo kugumikiriza noma nyati chize na ye obufumbo bwagala mu obugumikiriza obwenja ulo
1: obugumikiriza
0: ile bubulaba nga chiganye fuko msiri wetonde
1: waswa Yusufu chagambye wano nti obufumbo buno awo mchala obo omwami omwa ino kusirwala
0: okirala
1: ne buli okamufuna okukanya
0: kubanga oyinza okulaba nga jono okoma yonna bijja kububujja bituukeeri nosobola ogamba gw'omwami n'ogamba okyamu nensaba ku nsonyi wagwansinze
1: ne mwami namugera ngenda kutandikira ku ggwe nga nkomyewo omusajja osobola okusirwala omukyala nagana nga ayikale katukomewo
2: kankulindi
3: Ebyo kugunjuka okufuuka omugunjufu tebiggwaayo ebirala tubikuleetera mu ssaawa ey'okubiri eyo ebadde ssaawa esooka eya pulogulaamu tugunjuke wano ku Radio Buddu essaawa wano ku Radio Buddu essaawa ziri munane ez'omutuntu budde bwa gandaalo webale kuwuliriza Radio Buddu.

0: mukwano omukwano kutoka kukubulikiria na kwesi mfumbo na yavaku tena chayombe chini
1: matia nabino gaya chitubuli ndecho
0: akantu wako utumedi nange kutoka kwa sande
1: ukapasa
0: mwenyebuza ni umu mtato na chayombe chini abuli watu abuli watu wangi nga kufumbo usawa samawo kichisobo kereti yaga ya kudalando mlaka
1: esebo tweyanziza tweyanzige mwami na mugira ne haja tina ya janja gara kaji mukanoti ingawa mchala tukola nage nkola mchali sente zazi kwezi bwe musiri ikirira mba mubi tuja kada mwawo wanji
2: sebo na mugira
3: sebo
2: mwazze mtia
3: chetuli sebo
2: wamsa sebo jukume denu uwe miyaga
1: Erwe miyaga balunji sepo?
2: Balunji ko.
1: Omulamu ogu tegedde?
2: Ogutegedde omulamu ogu? Ngapo abaina bachara babiri.
3: Haa?
2: Ogende eno n'ogwayo n'osanga omukyala ngetali iwo kubanga oba omuwasa kumpi n'agamba agenze wange.
3: Otyo?
2: N'obuuza kati tojja asawa ng'emu oba bbiri n'ojja n'osanga n'ofumira kamera ninjako.
3: Kuchivanja chimu.
4: Sika
1: tezi ediwa ni kama savu batula vile tweyanziza wanji
4: radio vudu
1: kuhuli
4: mwebale kutuweleza
1: mwebale kuhuli liza
4: mkayanja kuhetuli
1: wo mkayanji uliotia
4: msao bosko mkayanja jindisi inatabu
1: msao bosko tugende kumulamua
4: nchile seo utawangu kumaka wachala vina kuzino wafumbi wanga waina chibavala
1: bajja babala
4: abala nti mulangira inawe abugaga bwebiti amala okutuuka n'alabanga mulangira tokyayinamu nga akivaamu ng'abwaka
1: obanga kiyabala si kyasanze
4: yesebe ekyokubiri nti abamu bajja mugenda ofumbiriganwa nga si mukwano gwe yennyini nyini

0: lileteke kedo ufungu. Kwa kati umutu uliwa miaka ana, atano, mkaga. Kakati ngoliwa mwana wa miaka abiri. Uloza mnuna wawu. Ilamu kwa...
1: Nacho si chirunji.
0: Nacho si chirunji.
2: Anti waba una bataba ni ya waka baku yambako.
0: Katika daba amano gole saa waka baka ita amano. Tata kuwalia na mwana
2: mwana. Balaba saizi ya wate kujo ufunye.
0: Kena sose, uweteke se, ukiteke dendio.
1: Ewe, kena linchi na vieko.
0: Choke endamu, ukiteke dendio, manyama kurugacho. Ukiteke, kati, ukia kuisa nganti, olivu anabela na ye, na yege banyi zani kubela angabali mumbiranyi. Kati, awachala baba gezi nyo, mbebaza. Wala wakiza ala vizi bali umu naga nituwa kisi simu ganti mutuwa leka muanjuli gama zoku bazo mwana kiabada gambo umukubi umu kiabada gambo awaza katibu amalu ukubaza naga nitibaba na amalu kutugat nandi katu nina we mpoleza
1: mwami na mugira ngave uwo mutawe Patrick alimu nyendo wali mutunzi wa masuti ya marunji naga niti obuta kuatagana luno na sanji zino mchifunde kumasimu
0: biyona elatia nashu sagara kujiga nene simu na hivyo kwa suvi ya wele oinzo kunga amanti ufumu wange bono nesiru wakubela simu
1: hii waji kubwa mutawa agami ntio boli yawe chilo saa mukaga muli mbuliri omuchara ngaba mkubila haka simu
0: mubizivu mubizivu yu sana kamba fumbo ya gara biyangiri walo vibaraga kati uina kubia nganga
1: mwebaji kube simu ya chilezo mkaga mpuri la yesebo
0: kadi muwe budi atenda mwe ya wae uwe chilo ya kujimbi sikata kule mese na ukwebaka
1: mkusaa girira
0: sikata kule mese na ukwebaka
1: neda motu ya bade mwanyinaze
0: hanti ila wae ni mugambi hiru wachia kube chilo kakati gwengo
1: mza simu zinta wanyezo sagala kwe wachipa zukubichiru zitu mara kutulo
0: na ukukanga zikanga ya mungame zikanga kati na wana wanga tiyakubi de mwanyina atege de message tuse kububako mazio kubutusa ate mungeri yachi ya plani ufumo kuita aga plani
1: ate zineza sede zo mtu nada kumutimba gano noja kulika na sigala kusimu
0: kakati umazio kumutegela atofu na kade kalala nuhisawe ububakavu kubangero umukazi no musajia mubufumbu bunye mwate kukutete nkanyo ku mubufumbu
1: aja tinzize uwa
2: esu
1: esimu zineza sere za zemubela ke waka dala temuinza zifunira yo kade
2: era omuntu atamanya bufumbo atali mutendeke yakole ebyo niyo nga kyola bakino kino kisirane ne simu bisirane biri babifuna
1: stani eriya
2: stani wedde mirimu eno gyola bakubanga omukyala nga ali ku simu aina kyala bake kimunyumira emmere gyafumbira omwami we sobola okusirira ne nga
1: kisobola
2: akimanyi nti omwami otali ya mmere esiridde
0: ani ajibya ni wata ba mwami we ye ajibya
1: ya
0: ajibya
2: anti ero omwami engeri jagulumizibwa omwami obobo iganti omwami itasobola kulya mmere esiridde ne kusimu kusirira ko nga tolaba nga towulira omuntu najja na tewa muntu attention nti omwami wanga nga ali ku simu esimu yefananyize era TV nga bwogira bwo buzanyo obera ku TV byonna bizibu obatumala ku bwobatoyina nga tewatuuzibwa abantu bali abedda banyaffe bali nga mu maka nga amanye ekitiibwa ky'omusajja n'omusajja amanye ekitiibwa kya mukyala we kubanga bavanga bwomu gyabudde we bajje bakwatagane nga buli omu bambulidde kikyagenze okukola ogenze mu bufumbo mwami bamugondera mwami bamwagala omwami bamuwa ekitiibwa gwe naawe ogenze okwasa omukyala bamwambaza omukyala bamulaga omukwano omukyala bamusonyiwa kubanga wabaawo okusobya okwo okw'abakyala okutata de na yomusonyi wa mutule mutese ngaina ye bigambo byobambulire bimuli mbongo na yulu alero inzo kusango bufumbo kubuli chikumi ngobufumbo nsambu bantu besanga bwesanze
1: mukubo
2: mukubo nechilala inzo kubanga inanga ba maze nibagenda nibaba oba nibaba gata ninge mabigeri yabana abakulu abali miyaka 5-10 ngira besanga mu mbire yunga tiba ativa gendo kujanga bama la do kwera ba bali nga bateta gana gama ati batubuli lile kubafe tuwa mala do kukole biafe niko kufungo utari kukubuli lilwa buli mwobusibu
1: msajyo mu yampita tugende kumukolo gwo kusibula omwana omuwala nemugaze nkola yange omwana nange mbako bye mugamba nenga sina mugamba twali tutudde abantu abazadde abomwana omuwala babiri omuwala nange nga tuli aba
2: bana basatu
1: bana tata nagamba muwala we namugamba nti nze ngenda kugamba ekintu eki kyogenda okukola mu makaago
2: esebu
1: okulidde mikono jange wano
2: na
1: tukuweredde tuli babiri ne mama wo
2: kyekyo
1: gwe buli kantu konna kolabye mama wankola
2: kubuko
1: lendo okwakole bbaawo
2: kyekyo
1: mama wo bobo musanze akutta omuyini nga ngoba
2: nawe gende
1: mukwata omuyini omugobe singa omuyini
2: kyekyo
1: mama wo bobo lwaddo sanga nga nnyime mmere gende bbaawo tumuwa mmere no mukyala n'agamba nti nze nange kyenkugamba kyola byenkola taatawo
2: kyobukola omwami wo
1: ogenda okikola omwami wo tetulina bigambo birala
2: empisa zaabwe
1: bo ne basitukawo ne bagenda nabuuza omuwala ne mugamba nti kibadde kiti ekyo nanga nti ekyamazima sirabangako wano asoozezza munne sirabangako avumye munne sirabangako anyiigidde munne
2: kyekyo bamusibiridde
1: ne mugamba nange siina kyenyongerako gwe genda omusoozi oba wali olabyeko mama wo ng'asooza bbaawo
2: kyekyo kati naye ensongolaba gye baaleeta olwaleero omwana ava mu maka nga maama we ajolonga kitaawe nga bw'ayagala ng'ayina omwana alaba
1: era naye omukyala asobola n'okugamba omwana ono tetikakumanyiranga
2: kyekyo
1: nze akakalenzi kaako nakalaba akaama
2: bw'olaba biremye ng'ovaayo basajja bangi nensi nene ujja kufuna emirimu okolobe bulungi genda omalewo ekizibu ky'obufumbo
1: ekyo kiveewo
2: kati olwaleero abazaala abaana n'abaana ne be bazaala bonna bali mu mbeera etali ntuufu ate n'abisibira n'omwana we agenda abikole takumanyiranga mukazi akubwa akubanga ani akuzaala kati omusajja banagezaako kamulogwa nti ssebo gye nnava gye wali saagala tomanyi
1: nze waffe wagazi
2: kati enfuna n'embuulirira eyedda ye yabeezaawo obufumbo obulungi olwaleero enfuna n'obutabuulirirwa bye bisinga obungi kubanga bavuuka basinga yeegomba muwala nga nye emyaka 4 n'amutunuulira naga
1: nunbanamuteeka
2: waka naye nga gwonyenya gwowenye gwewegombye akabina ebizibu bya ebimutuddeko biyitirivu bw'anajja mu maka naga wano wenfunye ate nkyawe yi nagaggawadde namaze yayita mikwano gyejja gye yaleka ku kyalo gye yakyakalanga najjo ne gijja awaka ginaamuwa magezi ki
1: tewali
2: gundi wagadde oli bulungi kano bwenkatwala kwiganga bamuwa amagezi era nga ge baalimu n'olwekyo abazadde tuddeyo tutuuze abaana baffe bwe tuba bampisa mbi tuzikyuse tetuziraga baana omusajja oba mwenzi oba akoza tulwaki omuvumira mu maaso g'abaana be wekitiibwa omwami we mu baana osobole okukuuma obufumbo bwo
1: akomyewo omulangira nga bwava mu bwenzi
2: nga n'abaana bawulira
1: yo bagusajja gwolikomadde okuwunyera nga mubikazikazi ebyo
2: ng'ate olwaleero abaana bano bolaba bakwata zino ziseereza bamanyi bingi bye tutamanyi
1: bulungi nnyo
2: gweba omuyita mwana naye ng'obwongo bwakula dda era nga byoyogera byonna bimuyingira ne muzeeyo ayenda n'akiraba nga si nsonga naye tekijja muganagena bufumbo ayende kuba amanyi n'ekitata bwe yali akikola omukazi omuvumi etwali n'abaana bozaala sibange wayagala guno
1: Nabuka ulira.
2: Sigiza ni mama amala na ye ungurula.
1: Wanaba wakavubuka
2: wakavubuka. Bamulamu, bamulamu. Tupaja nakuba wakavubuka. Bakuwa siza mulamu wazi kubanga fe msira batu ganti mulamu ulumbiru wa achirago. Biba singo kuno nubufumbo wabandu. Ajewa kukulaba mchala una msonsi kebizibu. Atuwa mchala watu wa mputuzo. Obzibu wabona wakuina bubuli na muganda. Kati ye muganda una kusoma na kumanya. Mkwa muganda nge chulo chechizibu che. Bwadde nkera munange tunywa kwa sukari. Bwatuma mwana gula sukari na mugati. Balansa mgambo yomusigaze.
1: Bera naye.
2: Bera naye. Mlamu tofaye. Ukini ukuroba wanga mwakaga wede. Abana abasinga maka abamu abamu baba babaganda baba bakazi kubanga ebyama babyatula mu bana ne mulamu we namubulira ebiriwo naye abantu bidda bakumanga ebyama abantu bidda bayine mizi ngeshizibu kyali na kigumira bwaba wakibulira mtu abulira oya namwa magezi addaye wa mama we ne kitawe tagenda waneche yombi kide
1: mama urumu ya tonyumiza kare ni mbozi najikomu najisi lumikabulumisi yali hai na mwenye nazigo yali abu uliranga amonyumiza kumama weche ya kola jajafe mbu ya jule mmele nasa nganga bunobu konkomo bubera mwagala
2: mama nga ya kafumbi demu
1: jajyo musajja aliri atude mbuta agala jajya musajja kalaba mbu ya kakwa atanaka kube tama
2: Allahu akbar. Ulido bugumu obo.
1: Najule mbele. Nenga akatadde mutama. Taasitukewo. Namalo kugabula bonne mbele.
2: Na kulumei wenu.
1: Na asawa monsonyi weko. Na agende welu. Na kawandula. Nembele la ya mule mokulia.
2: Allahu akbar.
1: Katinga. Ageza ako kumulaga. Ntitogezanga ko.
2: Moko leso bi. Eba nagirabe kovu. Omsaji atudu wali.
1: Abacha ajiride. Umba umbaje tusimba.
2: Akumani nukwende waba asibe mele tamala kukavira andaga.
1: Umba umbo
2: simulaja. Ebe mbara inakuzunutipa vima. Hey. Kati ngampumba mwabane salifarida ya welezano bakabwe. Na abatumila nyo na abagama antiba nange. Nze ndabo bufumbo kasitabu ba munti nze wa amanyi. Nze njogera. Awa biba biganye. Obufumbu bwagala kukanya ene mwanyi nazuri owe maogola na yeo jari Osmani Kafero na yawe lezo baka nede uruchamu zina imu labieko mwabale kuuliriza sobo deku biso mabiyo nanga wembi wadeo na ye ichigambo chobufumbu chochi nene Mwuru mtesa ni ya genti mututuse ni mutuse kumulamwa. Mwuru ganti ni sande jamu kudemu na uli ya tevi guwa kubanga
1: vini.
2: Na ye tuwe ige tufuno busasizi, tufuno kuagalana, tulekea okwe nyoma, tuja kumalako. Tetuko la bibinga habana bala ba. Bubo ino buzibu no mwami wama muli bantu bakulu. Mudeko mchisenge yo. Ensonga za mwemuzimalire yo. Mudeko kusumalira mbana ba manyobu nafu wa mwe.
1: Mutanduko kwevu mawe bisongo.
2: Omuchala bubo ino senta chite gezanti gwe mwami. Tosobola ni bubo ya galanyi. Ela bwa kuvako ulira bubi. Nolwecho abami abo tubatwa alenga banja ulo haina mubaga lenyo sikitegeza anti mtu joge muitewo na mwe mkole mpise nunji kubanga cheche tagisa mateka gufu mbabika gamba mbaga lizabye mbunjaga bani eneba zaba chala munaba dewa zo kusoma mbunji we mche darase gulo Allah abasime Nabu waka mwenamba tumide. Abagenyi banga abazeka ambasange insha Allah.
1: Tweyanze. Gemuzukuru wachi soriru wabe ngabe baziza. Hira nabagama ati mwebali nyo. Mwebali redadari. Yeri mchigali. Mwami na mugira.
0: Mjagalu kwewa zabo naba uliriza. Aba kubia aba teseza. Ati naba lalabu na aba vila mkuprogula mweno. Ati nafini mtu zamu ama.
1: Akaloza akasemba ya.
0: Akaloza akasemba yo. Nti obufumbo buli bwokka n'ebirala byonna n'ebirala birire yokka obufumbo kasitobi teka mu ebirala
1: obufumbo buli bwokka tebugattikwa
0: tubugatta mu kirala tubugatta mu sente tubugatta mu ki tubugatta tubugatta mu buyinza tubugatta mu bulungi
1: Tobuka tamu milimu. Nkola ku radio buddu.
0: Ufumbu siwa
1: tebirimu.
0: Nikwata ku bufumbu.
1: Tebabu gattika.
0: Ubere bulungi mwera.
1: Tweyanzeza nyo tweyanze go mulungi awuliriza enteka teka ya febweto bwegenze. Tujja kubagaliza kaongeza akalungi naenze mbagamba nja kugenda ku kamati yennabino gake yagambye nti gonya je babuuza ebifa mu nnyanja. So si nkwale esula ku ttale. Bobo obuuza ebyennyanja ebirwadde lwadde mu nnyanja ne bakusanga ng'obibuuza nkwale. Toba akechi chamu.
0: Ya. Yeah. Lewa kisanga ngu wibuza na mugira. Tijima kifichamu. Chifa mnyanja.
1: Kufanga mwemugwe mubara kwa mwe. Mwemugwe mubara kwa mwe. Mwemugwe mubara kwa mwe. Mwemugwe mubara kwa mwe. Kale, mfumbo buno, tububuze benyini ababu tegera. Ababu wangari demu. Ate, bubaba wate tugenda yoku ngoyomba. Genda mga tuwai. Insonga bweti ne bweti. Njikwate ntia. Mbagaliza kaungeza kalunji. Mbagaliza byonna byemunja galiza. Abana bakomyewo mu mpumula. Abana abo tubakume kume. Abana abo tuogere nabo. Mumbera efanagana bwetyo. Tujja kusinkana nga mukama ayagadde. Musibe bulungi. Enteka teke ndala zichajja mu maaso. Za radio buddu nga bwe tuzikola buli wa sande wano mbasibulidde wano Ssaabasajja Kabaka awangaale nnyo.
3: Esawa ebbiri ezo bwe tuzikomekerereza tusuubira nti
4: Chenda munana katonyeze munana Kampala radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo
3: Ndiba wetu sano mupakaze chikopo cha Premier League. Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, ziri munane z'omutuntu, budde bwa gandaalo, webale kuuliriza Radio Buddu. Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, ziri mwende zolwe gulo. Budde bwa matia banku. Webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera kukuma obulamu bwonga bulungi. Ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health 30, wano ku Radio Buddu.
5: Kino kigenda eri gwe omulwadde wa pressure. Okulya emmere ey'amasavu oba okweraliikirira ennyo si kirungi ku bulamu bwo. Byewalire ddala biyinza okuleetera pressure yo okulinnya ekiyinza okuviirako n'okufa. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
3: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu.

0: na ukekelu wili watu watakaba kaimba kekoba kaita site ya kazi ya mune sindi sanyo biaibi ya kaimba kazi kutajike sikari kuminanyazo kazi zivole kwe sasa fuwa zinda ba kumye zaka honga izgonda kuruwa lilufula m221 this is the top 20 countdown kuyo mtu wabijo radio budu yanza kutambuza kule kanga atenso nga sambu ya para para masi vwabili kuliri zeno kubanga ate natuaji simbu de dam kwa doga fawili zeyo mtu wabijo a remix seno ya sindi sanyo ni girl will aluyimba luneno waluita site rimba luneno wa mwana mwenezi kubaita girl will yakoze remix seno no muyimbi gwe tumanyi omukugu owamanyi yakolebwa producer gwe baita banga boy ngo kuba producer abaliko kati abako ba muziki ogwamanyi abaweleza abayimbi nga bewaddeyo okulebuka nga ateba bakolera omulimu gweyo bulungi nyonyini da taliyeka wabulali wamu ne producer gwe baita atini pro era atini ayo mukuba vuddeyo ne bateeka obukugu mu luyimba luno okulebuka nga ate lubeera lwamaanyi nyonyini ddala abayimbi bamukkiririzaamu video y'oluyimba luneeno ya director gwe tumanyi nga ja live abamukuba director abakugu be tumanyi misabu ky'okuyimba mu ggwanga Uganda betulina abakoledde abayimbi video z'amaanyi miseera kinene oluyimba luyina emitwalo 612 olw'ensonga nti lwafulumye lunako na ennaku z'omwezi zabadde nga lumu which means lwafulumye ku lunaku lwakutaano video eno lwe yapromotingiddwa okulebeka nga ate lwe yapremiyalingiddwa okulebeka nga ate egenda ku mutimbagano lwabadde oluyimba luneno ngeri singo elanga mwana mnenzono girl will na ye ya jimbie oba ye ya jimba anebanga kweringi etambula urobu kugu obuli mudobo zidye nguruba delu tuomera elanga ruomera matuga fe chomule nzono ya yuri seza obukugu obwa manyi nyonyi ndede chisoka mkuandika ya wandise burunji nyonyi ndede luimba luneno afeni na jana rufumia mdobo zidia yeye ka ngaru wa manyi nyonyi ndede chovula banga luba deko ngaru wa manyi ngaru trendinga enanga lutegeri duwa bantu banji nyonyi ndede ngaru manyi kakati kumulundi guneno zindi zanyu bia ibi na jana yamba kumulenzo no kulebika ngaturi imba luneno baru ongira muko kumanyi nateka muko kudobo zidia chinono sije chintuwe changwe chisangika sangika tulabye kaba yimbi okuli shiba kalunji wewe na gamba mwana mlenzo mna mganti akayimba kako kankolera banange Alonix akayimba kako kankolera badde nsaba tukadde mujena mwesabira kenyini nyini badde nsaba tukagidu mna ngiteke mwedobozi lyanga akayimba kanyumira omulenzi ye kanganyo na gamba omuyimbi owamanyi okuyitanze bulijogwe negomba ato kumpita na gamba nti tunyumiye mu kubya kayimba kange kalunji nyo nyini dala labida anga dala amanyi gali manji nyo ndala kitegeza nti abayimbi baneno abajja no bukugu bwamanyi ne bajja ne bintu ebya kabinga birunji ate ne bajjanga bayimba nga bayimba birunji wabula tetumanyi chichi batukako ate ne batuka ne basereba kubanga mulimu abamu abazi tulabye ku bayimbi abajira mu covid yawo abayimbi bajja mu covid yawo nga baamanyi nga be baliko nga be bakubulaba nga bapcoming be bavuddeyo naye nga tibeti so mutimbagano gwe kisabo ky'okuyimba nga bakiina bakitadde mu ngalo gwe bati naye ate mu kiseera waneno tumaze kuvuka covid tumuvuddemu abuna ne bayiika ne babula tugere ku bayimbi nga bakwe kisibaani ababulira awo nga tebasaa zino tubanoonya nga tetubalaba kano n'olwekyo twagala kwebaza omuyimbi sindi sanyu olw'eddoboozi lye edunjo okuzama mukisawe ky'okuyimba kyekisooka okuleka nga tekiteeka oluyimba luno ku mapu ekyokubiri lyrics ezakoleddwa mu luyimba luneeno again nazo tosobola zibuusa maaso lyrics ntegeeza ebigambo ebikola oluyimba kitegeeza nti nazo z'amaanyi nyonyini ddala ekyokusatu sindi sanyu ye ng'omuyimbi w'amaanyi muyimbi akuze mukisawe ky'okuyimba muneeno tosobola kumuyisaako maaso omuyimbi yali akubyeko bato nga tunka ne muyimbi munne nga betumanyi nti beebo abaliko atugamba kati batunke mukisawe ky'okuyimba ne bajjanga b'amaanyi kiteeka oluyimba ino okulebera ku maapu nga lw'amaanyi nga luliko ebya ddala athen nekya kyekisobola okusembayo ge amaloboozi amagatte ery'omwami n'omukyala erya sindi sanyu n'erya girl will girl will tumanyi ng'omuyimbi oba tumumanyi ng'omuyimbi eyaakajja omupya mu matu gammwe abamu tumumanyi ng'omuyimbi omupya eyaakajja matu gammwe naye ng'olaba nti azzina ekintu eky'enjawulo so oluyimba olwo luze ku namba yaffe namba 3 tulina namba 2 ne namba emu mbulira akayimba kosubira ku namba emu tutambule radio wanji sebo webale kumpuliriza
1: onamusajja usongoba ku wina sanye kaminya mivu
0: namba emu
1: era singa akayimba kesubira ku namba emu kabada zo by biswanka
0: biswanka kabada zo nkale niyanziza
1: akayimba ako nkasuubira omukompyuta yo nkalaba abakastoma bange bakwagala nnyo DJ
0: amina niyanziza munange bande bira bantu bange bagambe nti mbagala nyo kuyo mtu wajjo tuli fenna wanji
1: agamba ate amaje ga kutaka
0: taina tabu mpozi gweyo
1: nze tisha matovu dezi se mkaka takunya ambasada nze nse jude
0: nambe emu
1: nsubira akayimba yansa maliza akama miaini na matovu
0: ya kee aya basi nkali tata banda bira bantu bange bagambe nti mbagala nyo bakuliriza radio budwe yo muntu wa bulijjo
2: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kwa matubwa tukidansiyo na eno ye Radio Buddu, radio yo mtu wa ulijo. Oni muzei kakumba, wano Radio Buddu, nga kutusibu wako rokobo.
3: Rokom, ama andika aba wanguzi.
2: Alo mkulu seoba nyabu.
4: Munango lina muzei kakumba, nga ulijo.
2: Nina chenja galo kubuza.
4: So ya galo kubuza, shikuata gana kushikubachara, kusente kuchi.
2: Kumotoka.
4: Kumotoka.
2: Eee, emotoka lukulula na ubimanyi ebio, ebimotoka ebio, bino bitulela. Aha, baga ambambu chine echema bega bachite echana echana cha tulera
4: aha
2: chine echo maso bachita batia
4: chisajja
2: wanji
4: chisajja chisikabana bacho
2: mzei kakumba wana Radio Buddu kutusi wako rokobo
3: rokobo ama andikaba wanguzi
5: Zimbabwe mani nonge kubegeda tuko wafanya tuto bare.
6: Ni atingo ndeke detoke.
5: Hada kabu kana mpaunga kawuma. Yana nina kubuza muka mburi de ya kabuzewa.
6: Leka na ututu swaza. Kubu kongo wabuza jibaguza kawunga.
5: Ya kuchinu chasu sedo buko chiri kawunga.
7: Moko, waruwa kabuze mundete.
5: Muko enzonga ya kawunga. Kawunga chika nunga kawomo.
7: Muko, onobudu super maze fula. Akwale wabaro na Agro Business Center.
8: Muko, semanyi buono chituwala. Olabiyote ya buompaki ingida ifu.
7: Akawunga kabudu super maze fula. Karunji. Kawomu keru burunji atenga kasunsu dwe byume byomulembe kekebe jeddu abakugu eranga kali ku mutindo gwa siyonna oyagala kasomero ka hoteli ka kulya waka obaka amukoro akawunga ka Buddu super maize flour chicho kudibwa mucho gwa ketaze mu butono oba mu bunji kaje kuduka lyabwe mu nyendo ku mukono gwa dyonga wakaisa ku stage ngo yamboka okwolekera kuweroka oboso bulo kwegendera ku factory waliye kabale bugonzi Akawunga ka Buddu Super Maize Flour kakolebwa Barona Agro Business Center SMC Limited bakubire ku simu noti musanvu noti musanvu mwenda munana munana mwenda atano mutano oba ku noti musanvu munana biri kumi na musanvu nkaga chenda munana
2: Empaka za chikopo chensi yo na FIFA World Cup bia bili mukaga zisembede iranga nairo special akuwa domkisogu tasangi kambulamu ogwo kugendo la baba zanyi baba kusingira buterevu kwa World Cup mu America katikuba mwaka fana nyingo liku chisawe olaba Messi bwachango mupira Ronaldo nga kolo bujogo libwe Mbappe ngo mupira gusambira kuspidi ya chizungirizi kosasa diomano mufirika ngabala gaka wawo bionango biota buterevu kuchisawe Choli no kula changu, gule chupa bide za Nairo special, takula kadi ologo bedede na gidido. E kutusa kumukisa ukutabanga wambu la mubo, ogokwe wanguli olugendo lo kulaba walo dikapu. Ama teka nobu kwa kulizo, bigo bedidwa. Ngabiyo nabi kutusi wako, Nairo special, biyo mutongole, mkufujidi na mpaka za FIFA walo dikapu, bide abidi mumu kaga.
9: Miami Beach makutusa ko, Holiday Makers Ball! Yono kuzo mwezi kumi ya mwezo go kutano, Miami Beach, ebu

0: baingiza mu komusambi mu Jamaica no musambi emibumia zenchuka chuke zebiri yebakiri ne Sancho bavudde mu Sancho taina chako ze wadde wadde mwino game wadde wani yomu sambi yoni bayiri ze musonga zino nechibiri che
1: egali ngi atadeke chiteke chiwi
0: salabi kafunye uchi wig waya chibio kumchala we
1: amika
0: manya chibio waya chibio kumchala we so manyinti nakuzine mitu inji abasajia iwa sharinga na abachala
1: egali rompa amu
0: amu kuigie yo
1: najukozesa
0: ngena nizwe show kare nino binji binji binji nse genda iningi je genda yesulika sulika muko abasajja tawo olumusa ngati bagala kwefa na ganyiriza kaba chala kati no muno sanga na abachala atenga cho chiri nacho sanga mchala nga ine bilevu tunacho ne kisobera kati ngane wakabagala na mashini sajja nzo kupanga sala buli wiko mchala buli panyuma la wiki sibiri
1: mugale ro
0: nanga ngane no kupera ngane atola tola koko kati ni mbera bwete betambula kuye mtu abuli jo radio bwete banyese mwana mlenzi Obak abade musambi chaloni mingis nagulisa kwa musambi kia ni Matisen banyese Matisen wadi wakala mparwe yona wakanda za lefu nagama musambi Morgan Rogers spazi bali serious okusinge chidwe chilela chona walai bali serious
2: bachimanyi ba wani labulamu
0: baba muno wa serious wewe njini njini wala girwa
2: katibu wali wabuli wawu kufa muntani
0: kugambi kugambi wala ikakati wana desa wakala mua mainja wanga singa timu inajununula ya gilo kufuna credit baji ya gamati ya msaja mnange yaja timu ilimu relegation zone na jambu buta disi wa UNC sabagi nda kuangira kuma inja gaina ya wana dezabi o ya tende kukuko kilabu ya Sassuolo kilabu ya Brighton of course ne kilabu ya Marseille mkangira ufaransa banyese pass number 7 wana msambi emi bondi ya wanta doko utesi meri ilo msambi banda ben na mkama vamaso
1: Mbela mtu wejali kredi wudu Radio Monto Uwaulijo Club ya Aston Villa Baina Zero Club ya Spurs Baina Goal Zili Bili Dachika Zili Chinana Musamvu Eza Kaita Kugemu Eno Nenga Tuwa Genso Kujamu Kumu Mama Pira Kununga Club ya Spurs Kuchimeza Ngabari Medication Zone Ngabari Dinefeche Kumina Umrena Ngabaina Points Asa Tumunyange Mipira Asa Tumuena Jodi Waka Sinyako Sofa Badi Wangudeke Mpia Jivade Mrena Ngabari Dwenze Mpia Jivade Kumi Ngabari Kuvidua Mipira Jivade Kumina Mkaga Ngabari Wego Zivade Na Musatu Ngabari Wego Mgolzi Zivade atano musato chitegeza ntuba wangula game yona kuhuluwa lero baja kuiranga bagenda ku points zija kuwera satu musamfu chija kuiranga chibayambako kuiranga bava relegation zone na yenga watua club ya Spurs season yeno gega mkwa gama tima agata wanyizidua mbutendesi bata nika season inga baina uko msajwe gweta Thomas Frank mpake nakuzume zari kumina rumo mwezo gokwe then ya weta uko msajwe gweta Igor Tudor mpaka ukuve nakuzume zari kumina nyo mwezo gokwe mpake nakuzume zingabiri muenda mwezo gokusato then webali tino msajwe na gweta Roberto De Jabi ukuve na kuzomezi nga satu mwema mwezo kwa kusatua kwa kubira ngati kwa asaka nyesu nga kuklabu en ilosu bina anti timu ni ya gendo kubira nga jisinga nga ya fuki la daba timpe nche kubire angabuli timu ya singa na mulichi geza kubira ngati ibadja kubwa nilu na yenga club ya Spazen katiba genda kubira nga babu zae mipira jige na kubire satu kubira nga bafundi class season jibaino kubira nga beyo ngiro kuruwa ninyo na daba timu en angabeta go kubira nga basi gara mchibi nje choku ntiko then bagina kubira nga baza kuklabu ya Leeds United wibana jau klabu weyo baina club ya Chelsea then baje kuiranga basimbio club ya Everton Trabe ensonge zijo kuiranga zitambia club en oba bana club ya 10 de mchibinja ejo kunteko
0: mbera bote wetambula wali ba Ronaldo wabongede goal yoksa tu so club ya Al Qadisi bali mu 3-1 so team ya ba Ronaldo eri mukusagira mu league wanga muno guli 3-1 singa a singa Al Hilal eba kwata nebe okubira we pala actually kakati chiba changu nyo alilalo singa wangula game zona za abula yo abagi ndaba wangula college singa wano kilabu ya nina sirwe sula wanga mchavula kada chikanga musambu nenga Al Qadisi ya yes azewe gamati atisto okono okule miri wake yonone wono onyi e gambo okule miri wake yonone wono onyi sukuli 3-1 Ronaldo mwari neba ne mbele ya tabu sedaba nywanyi kare nyo biebio ebidi kuko mkangira Saudi Arabia wana baba gisipa club ya Spurs bagenze mu bagenze basko nivida bafulumi dembi wagu wala bafulumi nga baka mira biri mwini muka bafulumi nga ziko nye dachi kama kumi yana mwini muka bafulumi nga kumazo kumulamu mwini muka bafulumi muyenka aga mpola mpola mpola mpola katini ya chinana muendela bacha afuluma